0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like you to your Samoa, I'm going to tell you to learn to alofa lama, ma alofa say for manu ya. Telefonia le as frailes fulua yuni ilu afelus fulono ale lima tolitasi pi IPMN ya Aotearoa usi mai ala faafafonga. Ua fona fona le mainga fa upfai ale leiba ale afa ITT ale tau pasese vima langa inga lau tele lua yaso ile lua sifulu taalamo tau langa titele New Zealand ma le sifulu taala isi tu umo le atunuu pe afai la atote manu malo le fai ngapalota. Itu se maleone sifu lima milione taala le tupe faalu ilea faa moe moe itau sanga ta itasi ma itupe ati nae ofeo a inga ile atunuu po le National Land Transport Fund. Na faalia le taita ole paati le sunga Chris Hipkins, ole nei fainga faavaye po le policy, ole amawese fiso swani, ele faitau selau wafe tangata feo ae ole ofea ngai male taunga taaru soi fuanga. Ma usilingi ai, pe faa pe feo na faatu pele leipa le nei fua fuanga. Pe itai ele o mautonu le paale mia o Christopher Luxon in lea faa moe moe fai main, e u ina tele ainu no ngā tupe ma aita alafu ele mana umia. Watu ina hatu le maro le tolu sila wafe ta la o sifiso swani, ina ia faa sao ina ili faa li ngā musika tele a onga ili atunu. Na faa li ministrao a onga ya Erica Stanford, o le sifiso swani tu ufa atasi, o le amauti nua ili faa waupea o le faa li ngā o le pekiseng ili neita usanga. O le polo kalame faa le tausanga lea, e au fia ili tu sa malei wafe ta maiti a onga, ma ili lata ali tolu sila u au faipese po choirs a onga ili atunu. Olo una ia malo se malo o faatasi po le United Nations malo na langi na ia sa ilivade ni tau mawhainga i faamuta ele faapolonga ino tamaiti po le Child Labour. Au luma na ia ele aso tamaiti polonga i lalo langi po le World Day Against Child Labour. Na sa unua le faatunisili le faalabtonga o ngarenga lalo langi ya Gilbert Hongbo. E fai tau miliona tamaiti olo upuea mafaapolonga i ngarenga mamafa i lalo langi atoa. Wa vala awai mo sita utinonga phone, ina ia faa lau tele ava noa moa onga. Sa ili ni ngā ruenga lelei moa matua, ma le pui pui ngā lau tele. Na faa iloi malo au faa tasi, wa faa maunia sa faa vai fau ili lau langi, e tau na ia sa faa atinonga olea faa moe moe ili lumanae. Wa faa ilo mail company va alele al Samoa Airways, o la faa tawina ni va alele fau selua, na ia faa tele imalanga ili vawa pia ma America Samoa. O lea faa lau te lenga, o loo faa moe moe, e si iti ai tu riti ili tu langi, ma faa iti iti ai le tau fa malanga inga mo a inga ili atunu. Fai maile au popoto o lea matata po experts, o nei malanga faa upopo, o lea amatua faa iti iti ai le taimi faa tali mo au malanga, i vaa i tau pisi o ato malo lo. O faa moe moe tau nuu vaa le fong, le masina o novema. E to aiva tangata ta alo mai palau, ua faa munuia ina ini scholarship o lo elimpeka, e langolango ina ia latu ta penanga mo ta alonga i Los Angeles, ili tausanga ilu afe luas funvalu. Ole nei faa tupenga male komite o elimpeka faa vao malo, ole a mawe sefse o swani tautupe i masina ta etasi, mo tole ninga ma fe malanga inga. Na faa lia komite o elimpeka palau, O se pol kalame lea e fso sani e avi ese ipa pupuni tau tupe po financial barriers mo tangata ta alo ile loto i fale. E amata ono filifili le au mo le ta alonga fa ai upo le final squad ile amatanga o le tau sanga fong. Ma le tala fa ai O lo su eina nei el vaenga ilo ilonga o fale pui pui po le corrections inspectorate le malio se pangotai le fale pui pui o rimutaka. Ma ua faa mauni e mai ele pule ya Dennis Gooden na matupongia le pangu tama maliu lona sele le aso nafi. Fa alia fo ye Gooden, sa ava vave nga yo inga le ufa inga luenga if so swani il faa manawa ili CPR, pe tae sa ale manuia ia tau mufainga, ma ua umo na faa fiso otai ya leo leo le a inga o le wa maliu. Sa mua, talafo faa i unao le vai yaso, ya mamao ni au lea lea ila utapua inga, I inga pula i Maria Makilita tuu, soifua.
0: 531 PI.

0: 91PI, bringing Pacific people together.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Wala mare hau ek moelele a tonga tope ko e ongo ongo e a whalaite ko e ni hong fulmao a su ni wafe wano. Oku amanaki ke tuku atu ki he ngahi wharewhaiwa koe i Nusilani i he mahena ko septema, a e talanoa o e helo i he malai akapulu, Jona Longu. Ko e whaiwani o ku kaunga tare kita mo whaiwai, a e tokotaha whaiwa tonga koia a vea mawhileo. Oku muimui e he talanoa a Jona i he ene mo ui, ene foki ki tonga, pe pe foki mo ne to e foki mai ki Nusilani, pe mo ene makapeha ke koia i he malai o e sipoti. Na pehe e vea mawhileo, na ane whapapaui, o ku malu e tala noa koe ni o Jona. O kei fuku mo e manaki, e fua whaarele taito tongi a e whaiwa nia e paake teu whaiwa i tonga, e konga ki muiko o siulai, pea toki whairewa a e premia i Nusilani. O ku kei whakaake a ke ai pe a e kolomua a Wellinga Toni, pea ku o ngona mai hanu a ki nau tolu koe, na e whetukutuku me ho nau ngahi api nofo anga, he na wongo i koe he na ufoki mai o sio, na kai ki aha mea e mau mau. Kai ke, o ku ke he ai nunua aia, pe mo whakahoko koia he kau ngā ue, ai nau taumu a ngā ue, he uksayange ai sinaki i he toki. I he taimini foki, ku i kai ke toi whakarele a ngahi whakatokanga matangi mā lohi koia na e tala o i ngahi aha koia, pe ko to o mo i whakatokanga koia ki he hou ai tahi, Ka ku kei tuku pe e he ofis whawhetu a Wellinga Toni ki hono mapure i koia e alo tāmaki mo i whatupa ke kia teki nau tolu koia u kufononga holo he hala ka e whakatokanga ki he ngahi makamaka ngahi makateka u asi i he hala ko e konga lahi o ngahi hala pure a ngaia ki lotokolo ku osfai e ngā wiki ai ai ko sirio ko e whamatala koe ku tuku mai me he ko sirio whakakolo a Wellinga Toni na i kai ha mau mau whewe ka kua tuku hifo e tuu ngā state of emergency ia na e whakotu uai. O ku lau pe whoki a e poupou a Nusila ki he area pau koea o Pāresi, a e ke hapai a e malu koea o e ātakai, o whamuamua e ngahi kawenga ngā aue a e pureanga. Ko e whamatala me he wharepa angkoe a Nusila nia o kupehe, ko na osi tokanga e ki nau tolo e tuu ngā koe o ku iai a e whonua whakapa anga, pe moe maumau e lawa ke hoko, o ka pau e fusiau a e tauhia koe ki he area pau o Pāresi. Ko ia kupehe ai, he ikai wahe, o kupehe na ikai wahe he potu ngā oe whakapa anga ia a e whonua, hapa tseti kouhi, he uku ikai halao ia ke nonoa aki a Nusilani ki he area pau ko ia o Pāresi. O kupehe e lava pe e Nusila ia to tongi ano mo ua i hafunga ke. O ka pau tene frasi isi a e tukuange koia a e kasa ki he ea, pe ko e tokoni ke ngahi whonua ke frasi isi a e maumau i he ātakai. I he analaise o whamui muitaha kua tuku mai o kumahino ai, e i kai au sia e Nusila ia a e ririu ki he ātakai a e nei fotu mai. Ko e pēseti e walufā. Nei pēfoki e minista paanga Nicholas Willis i he tau kosi, ko e tau whaingata a whā paanga lahia ki Nusilani, pe nei kai ke meilawa a hono fatongia. Ko e taha e ngahi nunu a koia o e tau hono wā i he Pasifiki, ko e osipe koe a whakamerino pe tuu a Amerika ia o alu kairi aki a e ngahi pomu mo e ngahi koloa ke he kehe i he ngahi motu koia o e Pasifiki. Solomone mo Papua New Guinea o gea e ngahi feitu uia o ku ilo i he tokolahi, o ku tanua ia e ngahi pomu koe ni pe aku pāpā i he lorotonga o e aho. Ko ia ku amanaki ai, ke wahe i atu hakau sootia me Aseleria, Nusila, Pemo, Amerika, ke nau alu atu, o fufulu pe motoo, a e ngahi pomu koeni na e kai ke pā. Hange ko pāpua ni kini, ke kau atu pe me kau sootia, ke ono fufulu mo whapapau i ko ia, o kai ke to iai ha mahafu, te nehanga o whakairi fiai, a e nofo koe, a e nofo malu, a e kāinga. Ko e ngā we, ke kumi o whaka auha a ngahi mahafu ko eni. Whaka o sipe, sune a tahataha koe ka mata ia a e whi auhi whaka māman lahi ki he ipu ko ia o e soka. O ku ka mata pea e tīmi anu sila ia whetaulaki pea mo Iran, pea o ku ia ia ki lolongo ia pe fefe he koe ta whaki e taha, o ku ke ilere pe a tau ia a Amerika pea mo Iran. O ku whakahoko foki e vainga ko eni he a tahaono o sune, pea koe whi auhi koe a māmani, o ku wahe wahe a Amerika, Kanata, pe mo Mexico, i hono host a e whi auhi ko e ni. Ngatang be ngong ko ko mai mai tato le ako ni fata ngbe ke mo ma fa o singa wikelele ko flip mo tlalo to fatu 531
1: PI

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Unveil Gospel. Kemu ni chi ovanga. Ni sivinu tolu. E na tini kawana miniti. Ni mbola ni mbola binaka. Na lube viti. O ni sema binaka tingu mai neka. Ni wakarum buka indai ne. Ki tingu karu ni singa ni mbola tune. Rono ndolu rusang vulka ono. Ni taka na nyuni mbola mbola binaka. Na vunuan dindui. Ni wakarong rati kumikina. E na kavi ni kua. Ngo tala namun indoni bengarabi ne mai. I tangi da kimbau. Kani maro biau. Ni sulibi ona kalon bula bina karon inda me pirong din domo ena bioli bliba ni PMN Fiji ena kavi ni kua na number telefoni saiba walon and rao saiba saiba saiba lima tolun dua ratalnga ni ni vivo se kimai ne imeli se en Facebook page ena vola mata ana kavi ni kuna me indola ndola tiko weekend nan and the mona naturang ni taltala ene remoto gondana katukatu ni makawa au ni taka ni ron inda wakalunga teki sarawaka levo ni inda rongo dana vos ni kalu ena e kavi ni kua ni mbula binaka seko sakungo
2: mbula binaka rarambana lewe ni nonda wanoa lomanyo viti ni wajikitiko mai nishilandi raramba ni dhabutu mai na esana etini kawa ena nonda viti lomani mbula sarutali nga ina lewe viti rodio ni sema mai ena mbia oliva oliva menda vise mati mbula kina ena stesi niongo menda viwasitaka na vosa mbula ni kalou na evangu ngasa da vuta tiko nanda nda ni venga ravi na etavi ni koa ene rimoto daga daga tiko indona itau tala vivu ke kelvi temple sama mbula suwa au da vuta mai ena anu anu ni tan renda rendo da vuta so i viti a mina bulu gun mina netu esawa nungule ni vale na maramani unulevu o iau turanga ni asawa ke ni vosa vosa te kimbeka vaka ni to the bone na maramana tinangu talenga e maramani asawa da vutu mai e na koro malakati e na inan vaturanga na dhula kani maro vya umeu na viva si vindovi e na manrei nimbula e na mataini singa ni ambaki vuongo tomando vya Tavuta na vosa ni vaka nuni vinaka. Happy New Year to all our listeners who are tuning in today. Na vaka nuni vinaka ni indona yambaki ni nganga. Yambaki ni ni torovo na kalou e na vaka mbota na kalou. Ena loma ni yambaki ongo. Dangai mei vaka nanda kuyanga indona yambaki nre nre. Ena yambaki runundolu rosa ngawulu. Which was called all over the world as the COVID year. And people have suffered in many areas of our lives. Even the whole world felt the predicament of COVID-19. Yanikua uvia rivaya rutaki and a vosa nikolo and a vosa mana nikolo kakune and a non evolu na profita Isaiah. Isaiah na kena wase vasa ngawulu o vina kata mwili ka natiki na rosa vulka lima, rosa vulka ono. Kavaka kina natiki na rosa vulka walu, kina tolsa vulka ndo. Mwaka ya vuta kina, na yavu ni vakasa mo vina kata mwembita vikenta na vive kani lomani renda virungo vindomo ni koa. Una wili katika na vasa waka peritania, Isaiah 40, 25, 26, 28 to 31. To whom will you compare me with? Who is my equal, says the Holy One. Lift your eyes and look to the heavens who created all this. He who brings out the starry host one by one and calls each one by their name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. The creator of the earth, he will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Au vambota ni sa anda mai marutakan sa tekivu enduan na sina en ambaki vo 2021. Ia enda sinirani kino da talena na nuinga onga o ni vakasa mai tariki enda tiko. Ni sa davute chigo vuru vuru nikoa that 2021 will not be easy ia either. Some are predicting even it'll be worse than 2020. En buku ni vakasa mai ai tariki enda chigo nikoa. Au na vina kata ni au na davuta mandanga. Se na dava na background e vosa chuki nango aisea ne kawasa ngo vulu ni wase. Me wili tiga kina na nonda lesoni e na eka vinikua. Ngo endo ni vola. E vola ika vakatokai e na vila leti makawa. Ni oka e wili na ndo ni wasa wasi ni vola ka vakatokai e na nonda ni vola na profita. Ka wasa chiko vakarua. Ndo viru na profita la lai ka vakakina viru na kena koe vakatokai na profita li liu. Na turangango aise ambulan do numaka na non ruvinga revitalenga na profita la lai o se vatake i maika ka non itabi usutu ni nona bola bola ni veva ande itaki na kauta matango na isireli baleta na vuku ni ndende sarala ku duru metiwa na non na kauko wa na kitunga na kauko ni mateiwalu na mateiwalu ni asiria na ngonongo kenda sanda kilati ko ni volta mbuni mai kavinda ruotu na mateni tu ni Israeli ni oti na vingaravi ni tu yo Solomon esa iko endu na Northern Kingdom kavaki na na Southern Kingdom ya na ngone mai vose ti okina na turangango e na Northern Kingdom e ndu na ngone sa mai tu sarna kina metala raki poka nduira na mateni tu ni Israeli katiko e na Northern Kingdom ni sa kuko wadakena na nona kauko vakai walu na matin tu Asiria me talambu sese sarna vokan dua ira na kauta matango ni Israel ia vira na chuta ka chuko na Southern Kingdom ngoendo na ngona talenga e siro sobu kina na non rambula vakai alo na non rambula ninga rava na makalou katara sartunga na mboto ningelira na kene vakatangin dengen sangka vakatura na kalou endo na profita me vose ni vakan deita ki vira deitu kena vira matenika e dhu raka na turangango ne ngara unavaka dinaka na tuika tiko e chiute na singa ya na edha na oe yasi ne kakwa ni rabi ni yasiria ne vukei kwa uvangambota endo na lesu nile bundara ni reitha talenga ike ni ngona ndre nanda usatavi ya nanda mbulo na vei singa na vei ngona na tamata tambu yani menda ngara unavaka dinaka na itoka ni enda dinta ka menda vi toka ni kina e na ngona e sotari kina na mbula mrendre poka mbimbi vi kenda na tomata isanda se mandonu tu se mambula chiko wana kalu lewungo menda poka ndita ki kenda we must be careful who we are willing to serve to mingle with as friends or we look to for help and ngona vango ngona no nei bola na turangango sangi bola bola ka ngai tuno ka sena Israeli na nomu kalou na kalou ya lundi. Ni te kivu no koe na wase wasa na wule, rwa na wasa. Tau ni nakata me taura na ikau ni viwa sei ni kua. Sei koe na wasa baka peritani ongo, ndolo ndolo koe na matainga ni tiki na na wase wasa na wule ngei, vada buta koe na wasa ngo. Comfort, comfort my people. O na vinda katanga mi wase e tolunga na ndina laka laka, e na vaka sama, e na vinda na tiki ni wola tambu ka wili katoka ya. To whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One. Na vaka sama mbimbi mbeka uvina katami garei vike, e nandraki ni mbula tu lenga lenga, e vina kata na kalu, menda vaka raravi vaka tamba kindua, wa. Trust God totally. Nongo kere kere na singali uvina kanikua, na vi indele ni abu vaka turanga, na vu vale, and non da viti lo manika oni tu e na bono ni da zaka e New Zealand ka vaka ki na vike muni na sema mbulo roma ina mbi oli oli va nda viro mo dindo mo kina ni kwa na nungu ker ker menda taura matua na non da vagar ravi buana kalu trust God totally na kai vi na kati ti ke na nona sanga indretanga ma ye vida na maka rei rei na ndang ndang vira na isireli me da vuta na tamate ni kaluvira no vose ni provisa nga itu no vango ira la veta na ke mandanga na mata mu rei ni tutumba rei da na vi kake ni tungori endua nga imbulia. He created the heavens and the earth. Gai tali na tikinango ni tukuni vango. He who hangs the starry hosts in the sky and calls them by name, and not one of them is missing. E ana vere ni kalungo. Na matei ni vakasa mu vienbite chiko ya usai kwengo. Menda vaka mbauta, menda vaka rarari, vaka tamba kindua, vwana kau. Baleta ni vosa tunga vikenda, e na vei singa todoko, na kamuli e rabagarita katu, ni kalu, e vere. E kau kaua, e lani lani, e waka tulewa. Na kini karua ni wakasa mo vina kata mumbita vikenda ngo ena, vida tali ni atu wasa e tigura. Sei kwengo, trust the word of God. Matai trust God, na kini karua trust the word of God. Na wasa ni kalu kemini natura na kena marama, e sere kalitaka na same na kena wasi e tini kadiwa. Ni tandala nga vango na tiki ni sami asa atuko na vango na ndau ni sami o tevi da ka wala wala en na background na susu mai kino kwaya as a shepherd boy ni mai wala kwaya na sami tini ka diongo i vango kwaya the heavens declare the glory of God. Au vango to ni zambi chiko na matai ni singa ni ambaki ongo 2021 dendu amenda reida tale manda voga binak. Na vosa ni kou e senga ni dhala vagandua e vagandita ki kenda e na vei singa taudok. Ni vei mataka kede nda ngawa na nandambula. Sa vagana numi kenda na vosa ni kou. E na devere, na langilangi, na totoka, na talei, ke na kaukaua mana ni kalungo. Ni tukuna chiko na tiki na telangango. Nyoka e vagali lingira, the starry host that hangs out there in the galaxies. Nga itikuna vangoka, he calls them one by one by name. By his great power and mighty strength, not one of them is missing. Sabagay wito madana kukawa ni kalungo, watake na kukawa mana ni nona vosa. Kese mani bagay wei na nonra tuba tuba kataka, nandaw ni tuba tuba, na vura vura ngo merra baga lewa, na rebu rebu ni COVID-19 sa mayoti ngo, Seu ira na economies me ratuba na kana ke na rakin rakita na mbula bagai labo ni non da mbula na buru burango kila na da bae kalunga tanga na ta mate lugar rabi bi chova kan ni ta ki chova na ikatolu ni bakasa ma sei ko ngo mo bagan dinata lugar rabi mo kan tamba kindua ki na nelon dina ni non na loma trust his unfailing love na wasango e via bagan dita ki koya Na tamate ni kalungo me tukuna vira na Israel na ngona ni nraki vile vekia. Northern Kingdom watake na Southern Kingdom in times of curiosity, in times of fear and unstable. Tunambula, sengu tunindua, hopelessness. Ngai tunokwe, no, this God, evi nakanga na tamata, matai, waka rabi waka tamba kindua wana kalu. Waka rabi waka mbuta na nona wasa. Ngai waka rabi waka tamba kindua kina nona ya londina na kalu kwe solia na wasa. Ngai marro ya na nona wasa. Nyo kwe ngo na kalu ndo marro ya na nona wasa ni yala yala kedhinga. Mitukuna chikuna tigine tinkan tolsinga vulkandua. Nga yote yote ni tigina. But those who hope in the Lord will renew their strength. Dendua na rongo sulia mo vura vura me ungeti kenda ruyani to spur us on. Me avala di tale manda na izambo zambo ni sorri vale. Me avala di tale manda na lotu vaka bu vale. Me avala di tale manda na nungu sakalu wa yau vaka taki yau individual as a person. Ke vaka utama wa yau na mbete ni bu vale. Mo zamburi yau tau zoko chiko vwana kuru. Na randini ni vale. Na ivuke vuke yanga. Na nungu itutu matata en... Tutu esuliri iko na kalu, vateke na dhurubu uke na ngonelewa. I have a word for you. The word is quite clear. Verse 30 says this, even youths grow tired and weary. Young men stumble and fall. Ovina katamu, vakandita ikemuni naluviki mani. Of course you will stumble, you will get tired. You will be weary. But don't remain in that state, because as soon as you pull yourself together, you say, I will continue with the race. Nui takana kolo, get up. It's not the falling down that is a problem. No, it's when you fail to get up. Dahil terroni, tu dah ketale. Tomana ni lako lako. Au vivo kum ke tivi kem ni na tamba ngone na durbu ke na ngone leo. Ke se bula ta bula na rongo da nando mon rau. Vakali udi rau. Rongo da rau na tubu na viko na vose ni kalung bula. Mo nui taka na kalung. Gai kaiva ngone yuti yuti ni atu vose. En na tigini tol sa vulkan dua. They will soar on with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Turanga kent maram. Au sa nui taka na vose ni kalung lakalaka. Au mai vei dovi kina na singali wini kua ninda na kunea na kalungo. E sa rauti kua evagavi na kamenda ndina ti kua. Na kalungo e rauti kua evagavi na kamenda ndina ta na nono vosa. Na kalungo e rauti kua evagavi na kamenda ndina ti kua. E na nona e alundina e na vitamba ngauna sauti ni sa vaga ndina ndina ta ki kua. Ngauna ni sea ngai viso taivi na ngauna ni taivi mate vi vaga mbulai. Kese mani vaga dhava ni tibutu kwa sili uvuru ura. Menda nui taka na kalungo. Kera menda dhubu kisomba ngai na masu. Kia mune na kalou nanda unive mbuli. Kia mune wani ambule li wani mbule lama. Wani mbule ni kua kaya dhava na tamudu ni ngauna. Na nomu ni vwasa saa wasi yoti. Au masu ya na yadha mana ka ukawa ichisu. Na vunua ngai vonga kina na mbia uliwa liwa. Ni viwa sei ya na singa li vuvi na kanikua. Ni vakandini gina taka na nomu ni vwasa ya na dhaka dhaka mana saburia. There may be a mom who's listening, who's struggling. There may be a dad, a young man, a young woman. Don't be a sad time to get it done. No, no, sorry. Ni kwa chawa. Oni bagatara me rongoda na nomu ni wasa mbula, wasa mama, wasa kukawa that is able to penetrate even to the inner soul of a person. Ni kota mai na vaga vaga mana samuria mo ni bagan jini jina taka ni koi kemuni. Ni tauke ni reki, ni tauke ni marau, ni tauke ni bagatero. Me rokoi, langiti na edha muni, chisu na ivogambula, ndo ndo nga. Muni kalungata, kangangatiko.

la loma le wuni kalosa besi tu ni live ya o to tok na domo ni ser na ganga ni ser vi ranga sa wo tin ka ono ni ni ti me wa na kalok ni vita chikna vita la no ene ka vi in ni kuwa i on do na ta ti no klo ni ro ni i va kalo ma te ki kenda va bu li kenda ene ka ni ku so le te vi kenda ni vi ni bula va vo ta tali ti ko na de ni bula ro ni nda mai vi ro ngodin domo tali na bi li li va ni pa ma na viti ene ka ni va ka ro bu ka endai se va vi io au re venga ne vola mate ndro tuk tuk ngo sa va ko ta sar min ndro ngi tokani vi ke mu ni ke de sar sa ngi ngi tokani le nga vi ke mu ni ke de sar oni nda ko tonga i vale se ni nda ti ko nda ndo mi vi pa kumbulai mate taka mate ndewa mate sureti I'm praying for your complete healing and for every damaged organ in your body to be restored. May God renew your strength, bring back your health, and surround you with his healing power. In Jesus' name, amen. Totoka, totoka na masoya. Ay, wili kani volomata, usawako tsarben donungu itokani. Donungu itokani, donungu itokani indende sara, kirubisi bingay wal nimbula. Kinda daloko ni wakambula yani. Ya, and the numuni vi masulaki, na numuni vi na numi na ndoni warongo mai vi ke muni no ke ki mami va ka ngo va ka alo na ngone ni rongo de kina ni ndo eto vi mate na to tolo no numi maso le ki kwa sa kana ni ka kastale se ni li va ka posta ai klaran ka sa kwa sa to bi va ni va ya ke na ngole nga vi chi su vi chi o va en da kota nga wa me ke reina vi va ku bulla in da maso la kana vi va ku bulla i vona numi to kan o ti a turun telefoni po kalung ganga ti kwa va kalung ganga ti kwa se ngole sar mantanga ngole sar mantanga dom danga na veleti panike ke wei sala se sa boli si kovi kotu kina se va ve io con a ve ka ke de boka dure kotu kona ya apa ka dure ke de ve ya ko era oni oni rongo de tanti kina na ndemong ene ka veni ko o va na te ke muni na nomni vi mas laki na nomni vi na nomi ke na nomni ve si ko na nomni wa se na me muni ke na ke muni me rawa ni mbula tele kina na nomni toka ni se no ka muni ene ka veni ko ni bola ni bola bina ka na bola bina no ni sema bina ka ting mai ene ka bini vaka rombu ka endai io o fi gentiuta o kone tiko i kena pana miniti ngo e ndona turanga ni madhuata kone gemi vaka li tiko e nga o kemi ni sarongo dhe wasa mana ndo mwana o kove tikina na dhurvo o bret mena gemi vamadhalo taku kwe na bisnisi sa sevu e na singa na noa wampota chini singa na noa mena gemi tala no kwe vaka lile weekend na eka vini kwe na pana kalo kwe io nimbula nimbula vina ka saiba walo na rau saiba saiba saiba lima tolundua ena na bendel wani rani ni vita tarmiki ne vali walesi ena e kavi ni kuwa Westfield Harvest Center lotoka au satu ongo ena PMN Fiji pamana viti mio sambula re mio sambula sia mio sambula vina a dholo vina a nimbulo maleka saka

0: Sa wakaroro taka tiku na Auckland Transport na nonda vilo kia ki South Auckland e na levu tali na ngonyi sali nimbasi e na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manireo ki o taravata ki MIT e na vivi tiku na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ki na vei mamani tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mo kila tali na kena mateli lai vangara na Better South Auckland bus.
1: Na vingarabi na nomu mbula ki na nomu tiku vinaka e tegu e na vei toko ni ndondonu gori na vei kai wakaroro taka na fono. Me na vingarabi wakabuni wai ki na garabi ni mbetimu e sau rao rawa kana senga ni kauta mai na mbulo adoada. E veito kani talanga na mbulo ni waka asama, poro karamu ni tiku mbulo mbulo, kena venga ravi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko kena nomu mata bubali. Erto venga ravi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, ka evuta kena nonda mbulo waka panua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu bibuki. Grita na seiva walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sipakando tale, seiva walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawaita kindina.
2: PMN.

0: Women Fiji Pamana Viti Georgina Lendua Dava Li Meu the cover va kadava se meu taro va kadava yo ya sanga na na vitala noa and na vitala tikina ke na turanga na we kangungo to kai mbera mo ke muni mone ngi va ta va klai tiki ke muni ngai to kai na kavni ko ke na kampani tela sa mai ta bona se na no se singa rosa oti
1: Iya, na singa na noa.
0: Singa na noa.
1: Singa na noa.
0: Tunggu ntar nunggu nih bangun bola. Kita nunggu nih bangun madal tekim nih. Iya, iya.
1: Bulu sia, bulu sia. Oya umai maduata, umai wailebu. Tiki na lembasa. Nunggu dorubungan tapi tok maya. Sini kira bulan yang na lomeni rumungo. Se teman tali lesar kira untuk umai berita bitu. Tumi bitu kunitungan na pamana na buguni kena toko ni tunga na nonta radio ngo na posa baka piti wiki kenda na wikenda na wiokani anda sama ibu kaiti kutiku balang ye
0: iya
1: kero lako tunga mikina ni singa ni kuam bali tangga ni kena mai tapotok ngana ma nanoan na kampanya sama ni ratu kira-kira cunga mai oi ratu ike me mai intu ngana ibu matala leka-leka usano tu baka rokina na buku ni tarunga sia uni na bi tarunga yo
0: to to ka to ma deki me misan do re ki mro wasuma na vita maningo na no mro vitum be rivoli viva tavuli rivoli e no mona li voli va na ivola mata e na ngono sa buli ki no bangu u sa bu to kandina io oni te bo do to kana kampani bungo na mbaraki consultancy eh
1: io
0: to ma deki na bangu madala
1: io na mbaraki consultancy bunga mai na wikai so kero sa ndo baka saka boli mai na biyan baki sa sibi na ngangandre nga ni biya vivu ke mbaleta na kena dhunge ni baka mbulu mbulu tegiti kuna wikai mbaleta na nonda posa baka viti wikenda enda sa biwa no mwente sa maitu balangi me maro itu ngakina na nonda itobo na nonda culture iya na wikai bauda na nonda nonda mbula na itokei na kena iba kandenga na nonda posa Kalau tengah bosan, saya orang tu tiga nabi kaki tengku Ya, kalau tiga tu nero YouTube channel na Fiji Language Tutor. Kepada kau ni sebenarnya subscribe kina ni lebih nak ni subscribe kina. Merau ni ni bukan murid tiga nabi kaki so MB juga ni membalik tengah kena bukan bulung bulung tiga nabi bosan bukan BT. Gue lakukan lakukan tiga nabi ya. Lelak seru main apa kasar mungkin membalik tengah nabi kata tengah kita lakukan turun main nangon sengai kita lakukan bumi kini ki. Na na kena ni sini non tamos na poso balangi na kena ngandre bi me da e do bene sona bi buke ke na sona bi kai po garute ki mai me ron inta mai tikun dia na bunungu io na kena baga le bene sona fomu ni at fomu ni matan tu taro sona taro ki me bi kenta ke na non da so bona bi taro ngori ke na non da kere telanga sona bi buke ngandre bi me ron ni tos chiki na non non da bangara da kadaka non da bangara mbula en bunungu ya bunungu mani toy butaki na nambara ki consultancy paleta e rao rao saran kai bagara utaki me rao ninda na buke kina na na bi kai so sa ba kumadal ta kai ai iyo e ba ngate ki chuki na kona kai ba tu ki chungu na ai AI tools. Si mata lain apa nanti tinggal buat AI tools.
0: Ni AI artificial
1: intelligence. Yo.
0: Kita dah memadu antara sana dalam deka.
1: Bakasama.
0: Tidak lain na iyo.
1: Ia na misi ni untuk bakasama.
0: Kau ya na misi untuk bakasama.
1: Tidak kira na misi ni sebenarnya ni bakasama. Tempat tengah bakasama. Okey, baik. Ia na kasar mai tak kau irungo sama ya tapi untuk kendi bakat tangan ni ente. Na misi ni sama kaya bakasama bakat teki kau ya. Iyo. Sama ni bakat tokaki na intelligence. Artificial intelligence balik ni sengan kita mata misi ni. Yo, ya nampu na. Ina bika enta bina kata menta enta kain enta enta ngandre ba. Kain mana nampak leh form guna tapi guna CV. Yo, dona kan ni boleh boleh lebih ya bika enta sengan ni nonton pos nampak sebab lagi. Menta bola, nonton ibu bola menta bangga rata rata kakina. Ya, so nungun enten tau panggara iru teleso merabu ke iken enak kena bola ina ibola ya na bola ni kira tak ya Kongo Kau yang begini orang teruk yang dah ibu dapat na ya uon dan dapat sangat boleh na nanti lekir ibu kita lebih reso. Ya kongo kau bakal ikut kila na na kena ida kata kamu bayang kata kaki na. Ibu dah lengan sekund di sam boleh num sibi. Boleh bakal binakan boleh bakal mangkosa. Nabi kau kau dengan reba mikila atau kini ida kata kamu beletiko na kamu itu kutuku nabi kau kau dengan nyobok durumelo ama. Kau sangka ibu dapat matau ibu dapat mangkosa. Tu sa rutunga mo sulle po na ito kini dagadaka ana ke na totolo na non ta vayan atak na tools go na tool go io kena bunga tal na sala era ni ta vayan atak kina so ke pakao o rei de nintendo reti ku na numu sasanga me mbaleta na bangara dagadaka na na pagaleo na sono fomu ni matani tu e tarongi ti ku me kina na pe kai so mbaleta na numu ti ku ike na na ne vika vaya Elu mina kabi tar mai, iyo. Ya nampun apa kata baru tegi kena nambaraki consultancy. Nunggu nampun ni teleponin na saya rua, vitu rua ba, diwa saya ono. Kena na emailinga number by 3@gmail.com eh.
0: Iyo. Kini ni ninge imbita maya na ibu lama tanda noa.
1: Iyo.
0: Wada apa manda na nonda sa rabi tar tar mebi kem ni nalu ni
1: buru. Iyo. Nana ngonungu sa sin sa rabi tar tar sa rai datiko. Na kam bimbinga na kena bimu manda ngayani. Kaya na raida kden tua kaya pagkar na sini nganitira na bibu kaya kden tua na kilala leso na bekanra era ni na wasyakin na itugtug ngo eh iya kaya sa tu pagkar okin na bibu kaya
0: totoka gayway ani sa gay mengo na AI
1: yo
0: lebu sa na bekanra wambibi ho ira na matuo ira ngasidake
1: yo
0: ilo na dawa mandango oh na misini
1: yo
0: iya sa na raida na kimi itugtugu totolo non revi vitar tareani aver mandana eh nangasedake
1: kani mara
0: io io fina kani sato kana kemunita ampa ni sambi sato kana kemunita ampa sarongo da tokon da momuni sarre del tokon no ni katu ni meli liba ke no ni nampan telbon
1: io
0: io io ya
1: osan 0272499906 eh
0: koa Iya, ya sana gay nang game bike tapi ni bola mata niu tinggal, jadi kita nonggo iyo.
1: Na valio, na
0: valio. Ya, dan nasa sangaya na beraki consultancy na nomor YouTube channel baka kita mani, wabi ya na libu ni, wirman dan na libu nomi viti. Er sara subscribe ani.
1: Iyo.
0: Iya.
1: Sangai tiku me ado pana tu nondul na subscribers. Ntakila, na bosu baka viti sangai ni ado pana tu na milioni na buru-bura. Bosu tayo ngai viti. Mati kaya kenta na lewe biti na sama itutan yung kanta po sa takotuna po sa baka biti. Ya, ito na kasa ngayon ko may baka bulong bulong takichi ko na nonta po sa kenta na itaw kin hindu-hindu ibanua, baka na indigenous people, indigenous languages, baka ibang rita kachi ko na UNESCO, nito na kapag loloma. Ya, na lewe na po sa bango, po sa tak ngay bidanga na undolu, si bidanga na milioni, mbalit ni sa tatar sa chiko baka lewe na kapag palangi, kakita ngay baka palangi, Lagu-lagu yang naik tambang under satu pun lagi cuma siapa kami secara lay ya toba na na bika apa balangi. Sanggul itu tapi kena na bos ni non resusu eh na non resusu ni sudu. Ya na kapal lolo mambaleta obiti ukila saya bagi kita na non tatiko eh na bunu obiti okenda na itu ke na history ke obiti nimbo kila mandang apa dah guess mandang.
0: Okay. Simen dono dolu nembaki.
1: Oh, dotale na try.
0: Dotale. Eza ba lebu se
1: lebu. Lebu.
0: Oi.
1: Yo toso da katale.
0: Okay.
1: Sebera okay, entona kena rapuna dan entona kulu eh.
0: Iya,
1: iya. Sebera ni sudo chisu na ngon turang chisu kena sa tawani bitch tu.
0: Ah, ya usan dia bertun sana ni runun tolong gebi tu sena-sena.
1: Toso katale.
0: Rende tak ngasih buli. Iyo. Tolu.
1: Iyo. Si betul, lera itu nak buka dada, nak kengar render itu nak buka dada, main nak kair bakelia, kene pengantinan dina laurai, tak kena nak carbon dating, kena wale-wale rendah uye tu kene kena nambala buningau na, ya tawa ni kene dona banua, lera tu nampang ni tolunan rau si rota cikon ni tolunan dolu limanan rau. Na embaki io ah rei sembra un pego Alexander na Cali perché tu quando bulito nisci eh
0: qua
1: sembra ni ra passico io che sa so come cauto na non deve nenguri era non da vitilo mani
0: io
1: e na history che dea e maroitico e na vosa ke sa elinga na bosa sa eli ke tengaya iyo sa oke na sanda pakanga na nda tunggu ta sanda nga mai ke balengan ta sanda turangan ka bawa balang ya sa nungguli ta bune bika ya na nonta bosa e olonga na nonta itobo na nonta ipaka rau na baka rurongo na bintu kai kena sepi na so na bito baya kona kain ta kilita ni kino kenda na itoki
0: iyo
1: wira telnga na wekanda na pasifika paka samotonga wira kenda ngoy batik kenda nga Na nonra po se maro rechi kuna nonra itobo Keni ipo kari nonra mbula nonra pa kasama Kwe nda kilitani kino kenda na kai pasifika Poko isi ipo kenda maibiti
0: Iyo
1: Yara kilatu yura na Fijian smile na mbula smile
0: Kwe
1: Iyo Na na vei waka roko roko taki Na itobo ngona ya lumu lumu lumu Reda ya na po saya
0: Dina
1: sana na po saya ya roka taka chuka intona ipo kari mbula
0: Isa na vida na singa sauti
1: Iyo
0: O kito otombaletiko ina sitoa
1: Iyo
0: Iyo ngai kiro visi vi mem kito war visi vi kesa na la la drovo
1: oi
0: ngai sauti mena buli e oyo wati kiti kital
1: oi
0: iyo wati kiti kital merango le
1: bo
0: isa na
1: ando sana kene pare teki ai
0: ando buli pa buli di mai kina eh iyo nando pa kiti kiti vir nanga se take eh serna iyo wala kata na vin ringi di sala ngai sa ngai wati kiti nga mer to sa pa sar na drovo ngo wango isa wo e pa musi musi weekend eh
1: musi
0: weekend ni na ito mo pa buli di mai vale
1: pa buli di mai
0: iyo drongol tel manda na nong ni baraki consultancy
1: iyo
0: I tu kai vai ve rau talaga ni era vitar tar me vikem ni ke karangan re vende bande ta kina e sona non ra documents e sona e rau sarga
1: ya sarga ya sarga na bu na inturi kina ko sona kaingan re me pagan dia ta ki ya tu bu rau talaga kina na bu na talaga inturi kina na baraki consultancy yo bu kan dia ta ki mai na wa biti na papalang sa papalang na papabiti eh
0: iyo
1: Toka. Ratu telanga erna kanta erna pasu Nata kaku ni unta gulia tebi rengko Nanti na nira lima na pat lima sanggup lepas ya Dari tomar roi cikoi rana non ra identity Ni wai remai kia Mai barat Barat iku kelaya mai India
0: Iyo
1: Ya lima sanggup lepas telanga na pasien Dari wai ra Bati ni ra subu ra susu ra kandia na kakana Na dangi dengupa na kakia tengah mai mai biti
0: Iyo
1: Dona ka unturi tebi rike Untuk tali sarbiau na non ndo bi kawi taki
0: yeah.
1: ndala ku tingun sala ra kadi mai eh? ra na na na matagali ni ndra kini bulaya na non ra au yeah. ndala ndo ba ungetira ra ni kako ni na numu chukna na numu ni identity ya sana ya ni na numu telanga ni okem ni na numu ni bidu bidu luti chuku mai bichi iya ke baka ni bina katamu ni baka ntita kachi kino kim ni mai biti sanga telanga mu ni buli tana bosu baka biti ya na kene tik tik bu lesunga na ambada iyo kesatoro na ambada Saro ni otha buta na na memorize taka na ambada rusung buka tu lama tani bola. Kena malam balo saro ni wilika na posa baga biti. Kena saro ni wilika na posa baga biti. Saro ni na bagi balim balim bego na posa baga biti. E saro ni na posa tak. Rusung buka tu. Via una tu bangoi balangi. Baleta ni kila ni ni senga ni tu na ikula na posa ngona immersion eh.
0: Iyo.
1: Iyo, merani buli dan dono posa dengan dari motiko wa buli tira, uira era posa takati ko rambula takati ko posa ai wasting. But we don't have that advantage ni ta sama itu ibalang eh. You know, biar na salara rondo ndo ngamoro ni otik buki na posa na buli dan posa ko biti, buli dan ambada. Sa buli dan ambada sangka roni wilika na posa ko biti, wilika na yatu posa ko biti, kendo ni tal no ko biti osar ni wilika talangaya.
0: Iya, ni bubaka sama ni bubakan tu nanom ni bubakan nanu mena teki pun tu nomor kelas bubak biti mana ni bos bubak biti. Kelas ni bos bubak biti.
1: Nah kelas ni bos bubak biti sa kuna ambang sa lagu tungan YouTube channel ya. Kepala ni sembari ni subscribe ya lebih nak. Fiji language tutor.
0: Fiji.
1: Sebenarnya kat itu kami ada menonton nonton subscribers. Nah kono sa via via dua nan rau. Vida lebih dua lima dua dua lima dua.
0: Viva
1: Limantu. Iya. Tu sangat sangat na mesti beri tapa nampeng ko misal andun undul.
0: Iya, andun undul. Ko nan rasa rabi kim rasa ngamen ko dapat cuman. Esan andun undul kila. Iya. Kim mana sangat iya. Bread. Oh na utel nampeng ko mesti beri sab sekali sab ko iyo. Aku sangat kita kasam tak ngamen ko iyo. Cerang ko.
1: Iya.
0: Nono rasa ngamen barta ke viau.
1: Iya.
0: Nono barta ke viau. Reni bi madao si, reni bi madao ru. Mendo nono ro, nono ro program dapat cuman. Iya. Abir nana, abir nang ngone va mi bibir na ngone suko mena wuli na rombuka eh iyo na va rong tango mai and then va eta bi no brezzo che mi dice che un ro ro sarnga to na kena serre
2: iyo
0: gore o mulda me o kren bi kem ro vita men min ro kuta men na ngita ro kuta men na ngita se non ro kle le ndai iyo
1: dono si kana me tangiri tali kena ngita
0: dono dono minaka
1: iyo tali bi undono si ga wa chiko na non rasongo na na girmir kla na
0: iyo
1: ke na kana no na kanis songo ni girmit Ranga itu bika dona mata meka kuasa rere vina kana isulu sulu laka kita na masi na nonra dapat ngur na pesa pesa dapat nana
0: iyo
1: rame kena iri meka iri ngone lewa usah tosu bula kene bang ngone ngere ngone sengaja sengsara ini dona ngone toki rere kita na nonta pasu kuasa rere vina iyo kau usah kai lima bimbi tengah cukup iya balik tinu keliru tu na organize tengah cukup na songga ya rere ngone sabi naka di sarbar itu cukup ni wira era mau kemarin kita lagi na culture apa kabiti Ya, bimbitel nga me babulitel nga bir me sati kebung ko me rubulitel nga na posa ba kabi. Pateni orongo era una lago pat na bingo na ket.
0: Iya. Iya.
1: Di sorkar mata mata na taka juga den si mata reklatu ke nimbal bal.
0: Ya
1: sal ngar na kelak na kenimul mal me rubulitel na ken posa. Ambada.
0: Wa kan dua. Ambada. Do telem bak na kau ningan reba i tu kai. Me na den na tu tu ko ningan reba me na va kritik telnga me na tebuti na kau ni kuwa. Ni berni.
1: Ya, saya ngkol tonga ya. Sa tapo na baraki consultancy sa chingangur na na emaili berby3@gmail.com na poteke na bani telefoni na ngai bogarai te kito kaya sa ibo rua vitu roba diwa diwa diwa sa ibo ono te paka ni ngantre poteke na bibuke na bikaiso ni bogale bani tiko se sona kame bogan te otaki sa tungur na baraki consultancy ni ngai betar tarangamai
0: Lapo nomru serta litaki sendo mbakan nda ulang serre mai viti mai vanua oni na numa ondo rete vale bono nomru nei vola mata no bi kan rondo mbita mai sona serre ser momona na kina tu na kivina ka mangosa na bosa eh ie na ganga ni serre
1: dina sona nganga sona serre sa rongrongo bina kan tina nonda serre na ninda rongo da na nonda bosa mm. bagaim bale bale momona titombu na kene mbale mbale sulian na bagdengu
0: iya
1: sulian na marau ni tarongo da tu iya sulian na malaunde na sona ngauna
0: iya
1: sona ndau tu nga ndona wekan tu mai mai mai dina korgolei wandra wandra
0: Ule,
1: Kosova na nortu na wai mbote ngau na wai ya tunju ni wai mbote ngau
0: eh
1: ya mba kichini sao chipe ka ungei listo likina ike au sangale kalo Kosova kina sangale mai complete sangale mai todo ko na nungu butu ki ngau
0: sangale
1: wai mbote ngau
0: tataka tataka iyo nero matsere nero numa
1: Dondana sere mai ngau Naruto na vonga ke ngau eloma
0: Vonga ke ngau eloma
1: Vonga ke ngau eloma
0: Ena ngai kasa ni naida
1: Iyo.
0: Ya. Iyo.
1: Gore me gei bukan anu micu akin nama tu valer tu na levi.
0: Iyo.
1: Mai nama ko moka. Bale teni wali baka singli usarek ya. Nguluti kon nada bana uto lele ya. Balekana.
0: Balekana.
1: Klad na balekana ni ntau sangka tu sangka tu do ko tu.
0: Iyo.
1: Bale teni kali le tong abango. Usangka kira u kira isele me meran ninda binta. Me iyo. Ko sangka tu na tau, maka ko ento da kawang mento iki. Taro ngau ko ba ko ngai tampo ko sebut kena rombal ibu. Gula tali sampa pada balekan. Ya nak kira kata kami nomo komo ka?
0: Iya. Ko sangka baru kasangan ya, sangka teleng ngai ngan yang ngendre Indonesia le. Arto karate ta.
1: Karate ta kasangan.
0: Iya.
1: Biar tu na lebi ana nomo ti korto na kauni ciu.
0: Sandi.
1: Iyo, na lebih alang cuma na bos na liba, iklan na liba. Iyo. Tunda munda mun kena tiri rai, nara ngapa ngok kepakar tole kau ngani kuah, er tole imbiui Jerusalem. blend bina sa tungo orto kya.
0: Sardina.
1: Arto mai titi ko mai. Ngau.
0: Mai ngau. Sardina.
1: Wala ka sa chuka na wimbo tay ngau ya.
0: Oi. Au na numero total tinga na maramani lo mai vitir to na bose ti ko na kavni ko ipa pato eto.
1: Dombula, dombula. Dombula na
0: maramani. Dombula na kai.
1: Ono ni bina tay na mutong bose na kavni ko.
0: Iyo. Ala ni kitu ngolen. Iyo. Beto merto ye na taro ni berto.
1: Kitu keren balkan.
0: Baraki consultancy io yeah sa onina vi poka tabulidi no veka e poka tabulidi kanda chumi kino misini na AI poka talonga kina na vinga ravi talonga ni babandewa eh ni babandewa se poka ni kila talonga muni vi buli talonga sa poka viti ni vi tartar kene mai ve tukai ena kavi ni
1: kako ni mule dava me sendesa ngai me adobe nando nondo la subscribers
0: io subscribers ni io nondo YouTube channel na vitamani Fiji language tutor yeah Wanga ke ngawe loma enangai kasa ni neitha na sivi ni sivi na waa enarusa uluka viwa na miniti eno PMNVG pama na viti ni bola ni bola vinaka ni mata vinaka mai

pongo na nō dei tukutuku ningi tō nei kapini kua. E sā wangandita ka na Fasanox e na songsongo kara wakarurungi kevikina na vi songsongo ningi tō na nōnda wunua e na waitavi e na walo na gito na timini viti e na gito levu ni Commonwealth Games ka na waitari tuku mai Glasgow, Scotland e na wuna maingo. Na timini viti e na waitavi e na vitongalos e na swimming, na athletics, basketball, na vivadus e na boxing, bowling, na judo, para-athletics, kaino weightlifting. And we tongalo erto sa ding taki mena matataki vitu Hansel McKeag, Tulu Young, Samuel, Yali Maiwai, Don Young, Anahira McCutcheon, Kekelera, Munduna Soko. And athletics, Helena Young, Andy Vebo, Lutu Mailangi, Gladness Simpson, Aaron Ganga, Yeshnil Curran, Rusia Temata, Ike Sitiveni Konatavi. Na timini basketball ni Marama, Estelle Kainamoli, Renandi Kuroi, Mulo Tuisue, Nga timini basketball ni Turanga, Joshua Fox, Filimoni, Wangambada, Keenan, Latrell Hughes, ke Isaac Sewambu, and a bowling, na timini marama, Elizabeth Mothe Wiley, Tia Tiko Isuba, ke Losalini Tukai, na timini Turanga, Rajneesh Prasad, Lal Chand Prasad, ke Surendra Prasad. And a bivadu, Aminiasi, Saratimbau, Chonin Davule, Jasmine, Dauna Kamakama, Ben, Mau Kakala, Elijah Bono ke Bolavudu Giokata, Jared Takayao and a Judo. Erotona liu na timini basketball, bowling ke na timini vitongalos and a swimming and a crossing of ni singa ni bulo maingo. Karatona gai muriani na poni timi na crossing of karua ni singa. Ia na timini vivado erto sana liu tiko na kawani singa ni bulo maingo. Ni erotona laki wawarau tiko e Islandi. Na sotsota ni Commonwealth Games and a waidu re ni karosanga bu katulu ni singa ni bulo chulai me adobe ani ni karua ni singa ni bulo kosita. Ertona gito na matai ni norton gito e viti na timini droma rama ni ertona sota kine timini Western Force na sotsota ni Super Rugby veren marama. Na madha sauti ertona ruka vertona timi kartoa chambeni na bek sauti na timini Waratahs na matai ni norton gito e na kai vasanga bu karua ke i ruasanga bu kadiwa. E kai na doni vivata bulidhi ni timi o Mike Legg, ni rato wakanti ngova sarawa matai lalai na gito ni timi ni Force, karto dada sarawa koko me rato na warata e na gito e na singa ni mataka. E kai o Legg ni rato sana nama kitali tinga na ngone leo, me rato na gito winaka e na singa ni mataka wabimbini na waidhuri tiko e na nondo wanua. Ia na timi ni drua ni marama na yatu iliu, karalaini na isewa, kavitani mbitila tawake ke itia na rombana kandavu, karawaki lutu maimbau ke kale te ii ene tutu ni locks, dunia dauni moala ke Alfreda Fisher ene tutu ni flanka, mireo ni na kesa na buwalu. Klora, lomani na badhiwa, farani sese ngoro na batini, Angela Raitumbu ke Rebecca Tove ene tutu ni wing, Josevini Naihamu tini karua, Vika Nakadia ka na ngitu tiku ana matai ni nona ngito ana timi ni drua ana toka ana tini ka tolu Iva Mary Rokowati na fullback ana toka ni tutu ni Weso Somitaki o Andy Vani Buleki ana timi ni Western Force ana tomani koe talinga o Sera Naingama kasa matataki Australia o tina Maramongo ena toko koe ni tutu ni lock. Na timini droma rama ke na timini Western Force, rona sota ena singini mataka, ena rara na Churchill Park e lo toka. E wando donu tako o Mick Byrne na itukutuku me baleta na nona maimbiuta na itutu ni ndanui wakatabulivi na timini Fiji Water Flying Fijians. E wakadala o Byrne na itukutuku erato a warei taka tau manda na songsonga ni rakavini nonda wanua ni o koe a kere wakadengu mana nona itutu e na wuku ni tau vimate. E kai o Byrne ni o rato na Fiji Rugby Union e rato a waka ngalala tiki koe mai na nona itutu a baleta ni rato sa wina kata me rato muria e ndua ni lakalako vuu. E konitara ki tiki tu o Byrne me a dhawa na wulo tisemba e na baki rono ndolu rosang wuka vitu a kandonu me liu tiki viti e na sotsota ni rakavini burubura. Ia e mani wakandonu ya o Byrne nei na wakatutu mai verato na Fiji Rugby Union marato sa somi koea
Me rau ni wakangalala te ki koe mai nano nei tutu wakandau ni wewa tablivi a ni timi ni Fiji Water Flying Fijians. E sanga ni kilai e witha nei lawo e so me we burn ia e sabi su so me te ki koe o Senirusi Seruakula. Se kua tala angore nei te kitaki mai na tambane ni ngito e na kawini kua nomini ndonu wengarawi a sinate Wainingolo.

0: Na Digicel, sa wakararata ka, non da bebo sa kikeir na wekanda, may non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na besay Aotearoa, mo bulia may na dairy, supermarket, sa ingunungulo ni bensini, mo bakaw ta bir na weka mo may viti. Rata lang ni bakaw e na beilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matay lalay, mong gerero tau ni tundaw ni pakasala e na saiba walu saiba saiba. Tolu va, ruo tolu. Digicel and the better together. Se torodake wata.
1: Sa wakara roa taka tiku na Auckland Transport na Nonda Vela kai ki e South Auckland e na levu tala na ngonji sala nimbasi ke na kena Vengarabi. E tolu nimbasi e na vivi wasama e na vei tinika lima na maniti mai na vitu e na mataka ki na vitu e na kavi e vitu na singa e lomini madhawa e na ngonji sala vo e na Route 37 ma Manurewa ki Highbrook, ngonji sala vo e na Route 39 e na semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT. Route 33 mai Papakura ki Otahu ni Ramuria na Great South Road ke na levu tala na Sema ki nambasi na Airport Link. Nira muria na ngoni sala na 33, 37, kena 39. Mokila tala na kena vei matalila, Ivangara na Better South Auckland Buses.
2: You're now listening to PMN Fiji.

Piano Boys, Nongundina featuring Natalie Ray and Rocka ni voi tin ka vitun miniti me ono na kaloko ni bola ni bola vinaka and ono na kaloko ndan rogo tikina non dei rango na vosa vaka pertania and ono na vingra di o vai maila ale atinu o ni bola vinaka rombul na talanga na vio tini totala takilesi kita mai chone o vambo tini rosa sasanga ngoli tiku mai Hamilton and I kavini ko mai Wellington kleniro daka loturu daka workshop wa wakitiko na vyotini and mother of Kevin Goni Mberni Rong all is still an even noa yo tamay chon ito kuna tiko tamay mendi niyo kim nini besoli po hindi tiko ningito vertona chiefs yo sona lawa ki ningito tiko no kwaya au tiko na yo kira o bat ki tamay chon kiro timi bat kiro timi ni turanga eh timi ni chiefs ngay tiko na tamay mendi oi wasota wasota ng ganga ni kona crusaders eh sa iya wa ve santol tu kon wan telefoni ke bukan ni ni vi ngir mai mon ni ba kota no ni ba no ni na ka ver no timiro no sot sik na ka vni ko crusaders k chiefs iya saiva walu na rau saiva saiva saiva limo tolundua sangir mai o saula sa tu no ko na o chiefs na wini o vina ko bole saula malek sor ba le iya na ganga o chiefs sa na tu no saula na ka vni ko iya vam bo ni o ta mai chone tan benga na tim ni tim turang gori iya dungi bele o na tim ni crusaders iya o se mo da ni kila endro tor voli vi tingi ti ti tim ni chiefs engi ti un beco o e moni se o i son bode se ni rede tiko un orto na timi io ana le vengani o so se ni rede rede to tikina na le timi e ke ko ni kila ke ko ni kila Ah, si o this Ramanda na dervo ni viti tiko na timini chiefs ni vitar tar mai vali wale si ya na no bentel voni asa ni visa o saiva wal non rau saiva saiva saiva limo tolun dua io sa sa ngol tal tika no kuvana nan virtu na nan ta dervo o sevu o george o shei o deviro o klen no tole vita tal mbaka na dervo ni viti ier to tika na timini crusaders eh o kila lebu tal ngana na no gito kani lebu na wekangura and those invita kana team ni crusaders era sanga ni vakai tiko mai nessa sa vaka canterbury nio era vakai tiko na visa ni sila di tale ye na ndo non ra timi na team ni crusaders ye pa vio kim ni na vono nom ni na nomo se de na ganga na kav ni kwa o di tra na ganga na kav ni mataka ayo o blues with the hurricanes ngole menda na ni to bulangi vel na vaka ni ko sa tuno ko hurricanes sa tuno ko na hurricanes yum bulletin ni dozim te kirto ni South Wales. Osa na timbi te kirtum dangana ni tuturu wou na korni lava. Iyo. Timini blues. Wakoko sando wakoko ni mataka mundunganga. Timini turang ndo wakoko endai mundunganga. Iyo. Baka konir tu labirara na turu wou. Manasa sa waka Canterbury. Iyo. Ndo sambuli minang na matuwal na kama, na matuwal na bawa, may Wellington, na matuwal na Osborne. Kim ni kinsar na marama. Veo kani marama. Niya ngwale may. Monia may tiko na nanda mosi lupa kay mbaki pa kay dori eno muni mada o rosa oti muli kime misa mosi ti kime nina nom ningay niyo kime karo ni mada o mingo eh misa katalanda na soto ba eh maleka eh eh misa mbulo na kata mimbuna tina mbuna Mintang ni dalam mesra tanam bulan binaka, eno singe levu ni mataka. Ni bulan Uncle Richard Smith. Isu nawe kanggo, ne vunonga kirun do sate kina sa ubos at takitunga. Ay, ne mai, usahan do wadan baro rong, usahan apakan do nindo rong wadan awang gol raida. Body selective hearing awa Uncle Richard, isa rong wadan tumbang ane dana. Kain do bana kata kami vi bal kiyaw. Sa bulan binaka rumah tu bal Smith, mangere. Iya, ya, menang gitu. Tunjangan Richard, Richard, Richard, menen rongo tu kau nezal ni sasa buti. Iya, di filo tu sambul binaka, kata lang kini vi violet senior tu na ngon, tu na maku, bulu nak tu langan naulatu, bulu nak bui jana, tu na vrakio kalandi, ni terai vini, ni tak ni sambul bulu nak kiki momo taomba, ni bulu nak tu langan offa kiki ni na viakan, kiki ni na memi matua, na vono tu bangau ni sematik mekina na kavniko, ni kinta bakitiko, na kavniko na nanda vata vata ngona luvi viti mai na tolu ina tini karuna kaloko na timen rutu matalanga ndona programona na vortu satu na katu o chochi ke alfi ni
ka kuni da lata muni nan da warro telanga mai te bito ko telanga virto and mai nan tin ke rua nan bungi lewo ina rua na kaloko na mataka ni mataka eh ya io tama chone pat ke tal tal takele sin do manda vikim ro nan ron ro lang kino to solo ka tal kino vital tal ndu si baki ke rendin tal tal tal toka ya ni nan num ke sartikina and I can recall. Wan bibi ti borto na marama mai na tama tama ken sareti mai in vakagal ni bulbi na kamara merdin curara marama merdin tertala cemrotunga tungi tunge pemen fiji pamana viti

0: Sa wakararau takatiku na Auckland Transport na nonda velo kia ki South Auckland e na levutal na ngonisal nimbasi e na kena vingarabi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni ranamurua na Great South Road e na vivitigo na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ki na tinkandua e na bongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mo ke la tala na kena mataili lai vangarana Better South Auckland Buses.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu i na liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi mo da kawa indona ka. Na ngona oya dhova kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa e na wako ya ni indona ya ya ni Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga ni sudhu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea dhova ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rawa ni kunea tatolo na kensa ka rawa ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo ngai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya ni ndi kevi, dha kawasara.

domo komida ke the kauleka leka a chemboto ni hoki hoki. Yesa voi tolu mini ti me ono na kaloko a vi kimni ke the nando zimbi ta ka ni timini hurricanes. Wa mi bibi ki tolu ngato ba the bill da mba ti kino mini vu ba le vin na ba le nando sema mai na vi ka vini ba karumbu ka sa tunto ko to ba ta na dangi lamba sa wa ro tungo wa ngondu ko te mai. Ndu ko te mai ia. A ya na wa le na wa ni vi na ka ti ko mai ba le wa le si tolu ngato ba ta. Bulbul na tel tinga o sai le le a kero sa te na noa da marau e na ve buno ndu ndu ndu e ki kena ngoi ni Sri Lanka ini nda soto paka bio kan nda na kana na nda marau ni nda reza ni rumbul bul bina kana we kanda i bul bina kana nga sala a kena mata vu vale tu manda na seru mani na nun ke tsara kena ndo zimbi ta kana timini hurricanes o bul bul ni nda lain du levi reveni ndron rolangi ni berra na nda rongai tuku tuku Ena ono na kaloko PNNCG Pamanaviti.

0: PMN Fiji.
1: Pamana viti nimbula na kasibina ono ena tini kandua na miniti. Na wale una nominisa mina katiku maene kabi ni kua wakarumbuka ni katini karua ni singa ni vula o chune. Viki mni rangone ke pakao ni ngandrepa mo ni vuli po sabaka viti se mo ni kilana ambadha ni rasa ranga ni ngole ina nonro YouTube channel na bitamani o turangas ni vuli tuka imbera ke nono dhurubo o Brett Roti ko kena kab ni kua Fijian language ni wasata Fiji language tutor. Ndo bat kena ngana bosa Fiji language tutor oni na raida sar nonro YouTube ni nia sar ni ina nonro YouTube channel. Ni subscribe sara eh mirau ni oni ndo wuli en vika ndo sar na batalanga ni rongoda na vika rondo bakarutaka en na vingo ni kete sar en tangoli kina nonro channel na vita maningo eh yoya na kab ni kua ki pa kau ni thalata talanga na nono mi pak mathal taka o tuka imbera na kena tawana na business na mbaraki consultancy ni rao talanga ni Sarawa and pmn.co.nz in the Facebook page ni PMN Fiji totoka totoka pa kua tini ka kuni ule dhawa na kap talanga ni kua ilia sa tora na ndote mwana lala kai mena korturanga o kua iba kai tikiti mena korturanga ya ndartu ni kua kua na nasote ni crusaders ya na roka ni jersey ni crusaders and them damu ke lolo yeah and them maro ta ko pakali funa na na visa mi ndo pakai ver na ngundung ko fa mi mi ni sa business and ni super rugby yo yeah the strikers are ready and the stage is set yeah gori sana bi tanga ngore minute sana bo tun bengo e wasa ko kali mana minute me pakai ver kin kick off and I have ni ko rono sata ti ko na tim ni crusaders ke Timini Chiefs and Rarangangwan FMG Stadium Ekirikiriroa, Hamilton. Yo, Fiji Elections Voter Registration Teams Ernangoli tiku mai wanua Erna tiku ike na mai na ika rosa bulu katulu ni chune ina ika wa ni singa ni bulu chulai we are for North and South Islands ya, ortona Fiji Elections Voter Registration Teams ortona tiku ni Sinlandi mani ika rosa bulu katulu ni chune ina wa na ika wa ni chulai tona siko wa rurua na enu rurua North and South Islands yo na Fiji Elections Office sarto sa pakutu mintano flyer wambuta ni sana revaka uli uehani so liubungo sarvikim ni sana raitha are you a citizen of Fiji? Are you over the age of 18? Ke wakao waka iyo na taro rurunguri then you can register to vote in the next general election. Yeah? You need requirements for voter registration. Na Fiji citizens residing overseas. Ndua, new registration or correction, original or certified, true copy of birth certificate, and valid Fiji passport is accepted. For overseas-born Fiji citizens who are unable to produce their valid Fiji passport, the following documents can be accepted with any of the valid photo IDs. Certificate of citizenship, confirmation letter from the Fiji Department of Immigration, certificate of registration as a citizen of Fiji, certificate of naturalization, Rua replacement valid Fijian passport or valid photo ID with certificate of citizenship or confirmation letter from the Fijian Immigration Department or certificate of registration as a citizen of Fiji or certificate of naturalization. Yeah, ni kakusar ngule dhavu ni vitu kutu kutakayani ni ngindu warong tala tika mena richo mena to kathi bakiani na vunua erto na tiko kina na timi erto ngole tiko mei viti erto na Fiji Elections Voter Registration Teams. Ya nuitaka ni sama tata tikuwa ya. Finaka, finaka mwoli mnundundu pata tiko mai kina nondango nongo ena biakabi ni wakarumbuka. Iyo, totoka totoka pakoti. Na wakarumbuka talanga minggu ni gina na makiti kumain ni na may pakatarungi kino isirili lele asing o Bulada ngona founder ni Bulada Consultancy Pty Limited your trusted presence in Fiji. Iyo, kipaka nisingkila na da na company talangango na na company te utako sireli vula dana dhuruboni mwalevo ngo ni ngai nana magitiku mai ni sibi na ono na tina miniti na waka rumbu kwa mingo mena mai waka mazala takino kwa na nona tondo na nona tato vuke kenda na waka itikitiku na tondo ako kiviti kena nona tondo ngandrepa me ndo waka idhori na vi vuke ke waka enda vi wako tambaka vi I kwa kerto na nona ila ola na nona paspote merto le reiza me le isa niteki mai stamba teki mai se kake di bangon ya ninge na nama kiti mai en waka rumbu ka mengo tatoka tatoka waka wati o wambuta iyo na kabini kukila ni ba wakusukusa tiko maramanda unilawa ina mbose ni sungu sungu ni maramba waka ni loma iviti en na kabini kuwa sanga ni tiko roke no kwa wati kikenda ya maza mengo ni na nama kiti mai en na wabu mazala tiko no kwaya wabu mazala tiko kwaya en na ulutanga ni criminal law Iyo, nda wabini minang talanga kito wabini minang talanga virto na ililu bakatakataka and a PMN may sori tiko na dodobi na Steve Kitty we kito na ngoni viti and a kena may dhawo saw saw na PMN Fiji and a madhawa rosawiti ni may toro na dodobi ni matai is in the Best Pacific Language Program ni New Zealand Radio and Podcast Awards may sori tiko na nito Steve Kitty nito dodobi and a singabuke lulu sangue o tingango ena ba ni vina ke na lo ma leo ki mi ke na dau dau mai ena non da pata pata vina ko ngo na ba ni vina ke tau manta telenga wana kalo av ka telenga ki na na non vili te ki lo loman written berry ni na na alo tambu ena vi singa vi ken da ka ndu dua e io na ba ni vina ke telenga vi sai le le ke non vili te ki mangosa ena ni to mol da ka vaka ena non ngaravita vi ka chemeni ni trust and PMN, PMN Trust Board. Tatoka pakauti, na wali, na nominisa mba pina katiku mai, nanggangaro ni nga, na pakauti o lili, ngolita kita kathaka, sana ngone ngande, ngolita mbaka na ngande, na mbongi ni kuwa, sorry, iyo, kila ni mbongi ni kuwa, hati po sana ngone mbongi ni kuwa, na biso reti, eh? Ito wali nga main, damay sarang ito ngay wali. Ya, sa libu sa artikul na vi nganjia, kina kabu ni kuwa, na vaku suku, sana kakadya, dando, o sana ngone, dando lewa dhala kina, sa menda, wakona ivi na moto kasa ngonde na kona dhala tuwe na ngangaro ni saratiko ena ya kavini kuwa kapakata na kina ya kavini mataka sa mga ni ya kavini kuwa kina ya kavini mataka na visinga kethsara na visinga kethsara ngangaro ni talinga na ngwani meranda upaka mbeleti vinaka loko vinaka na mbeleti ena nanda usa pasindetiko ena visinga niyo na vule were were totoka ni ndareide ni sarluluta na ni kau santa antun makatunggo na bulim patempata iya na bulim patempata ya kata kata pali lehendai yang tamaru tak tiko na bula vina kasili tiko na kalu waklo mati kenda tiko na kalu waka buat tiko na diving unim bula seaki featuring Tropic Thunder Liz Vomarasi sibina diwa ni bosata sibina ono ena tiri ka diwa na miniti Pimen Fiji Pamanaviti

0: Tau mai vite Aotearoa e se ngata me vede rinduandua ina muturarani kakamburaki na vetu tuku e kamburaki kina. Ke bukako baka mbotani mai lutu le batang indigende neita wengarabi kako ngan rebu mkondru baka kwa na rao ni vitar tarmai kira Pacific Media Network ana namba ni telewoni sani ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina kato ni meli liba liba complaint at pmn.co.nz se walu walu kabako ta mai kina kato ni meli viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua eo kalandi rao ni kubitar tarmai dhulu kira broadcasting Standards Authority and a Saver Walu Saver Saver. Tolu ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banono to website bsa.govt.nz. Nwe kundu kethe bakongo, menandou bakaidhu ringa and a lomba ni husi ni unasinga. Maininga a bakaidhu rikina nwe ngarabi. Se programu ni kathi kathi baki kakundu bakitiko.
1: Sa wakara roa taka tiko na Auckland Transport na nonta vela kaki e South Auckland and a levu tala na ngonji sala ni mbasi kena kena nwe ngarabi. E tolu na mbasi ana vivi wasama ana vei tinika lima na maniti ma ana vitu ana mataka kina vitu ana kavi e vitu na singa e lomini madhawa ana Ngauni Salavo ana Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ana Route 39 ana semati Manurewa ki Otara vate ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu ni Ramuria na Great South Road kena levutal na Isema kina mbasi na Airport Link ni Ramuria na Ngauni Sala na 33, 37 kena 39 Mokila tal na kena vei matalela iva Angarana Better South Auckland Buses.
2: Ngaka wakali wai roti, ongai rangori tinga dhurumuni mboya sa vya vya pa pa langi tali toka. Pinaka wakali wai toka. Yo sa wotong koi tini ka wana miniti me vitu naka loko. Oi sa wala kana bing ken rabo eh. Do sa mbula binaka na vichi nani vim buni me bundol wetlands e Brisbane. Iyo. Totoka tu nan mandraki okalandi. Vinaka, o sa tarongi vasi mada. Sadis, se chiefs, tuno kwa sadis. Yeo, hurricanes se blues, tuno kwa hurricanes. Sa dina, vinaka baka liu. Isa, do sa mbulo vinaka. Vinaka baka liu, na sema vinaka mai. E na kavini kua, eh? Totoka baka wati. Iyo, ndo kuni baki tukuna mai, ni basa nga wulna digri, na nga kata ikeri. Blato kima mi, kupaka nga kima mi, anta taki mina freezer. Wari talang kaya fridge. Freezer seranga na vida na matakan ko. Iyo, entay mo kata toka. Ayo, ko nga na matakan na noa. E sa kema bibin, rin rin kim sos kiking, e vila kataka. E sa kema bibita ang lotaka loonga. O yaw, o tangka biru to kongo. Iron tra sa simbolabo. Kito na marama. Kito sa kilanga na sararida nga may sarida. Bita tangka bitalanga ni kote. Iyo, kina singileti. Iyo, alasa ni rando to kuna mayroon turanga. Iyo, ayaw, rusa nga tra sa simbolabo. Isali. Iyo, nando na lumutun yung o irna turanga rando tough guy no. Iyo, aray nando na matango er sarba kilang sarangay na nando turang kim ang ulit ang amatun na biro o kim ni isang chunin lumun ronro ayo but ngon na tukun chiko wuni wai muna yung bande pero do obyo pinakang na marama ro lumun ronro na na otata ni obyo pinako nana do sambulo pinako sambad rito to sarangol matin TV matapal na bande may Christchurch kairikit na do zimbitakan na timini Seders Blatan pangan ni kita tinggoy na waliku sa kita na timbitang mendangan na timbini turanga eh. Iyong ko sa nabay di sini itong on FMG Stadium ko ay kiri-kiri roa Hamilton and I kami ni ko sa nabangay na sosa ni dalinganda na libo ni cowbells and na rongo da kasi wata na chumbe nga may koy loma iyo sa ka plastika mbeka nga wari na tiri rongo libo sa rakibu kaya ka plastika eh. Iyo aya and then go nga ke bakau ni zlata na vitar tarungi so bakai durne ka ni ko sen romni ma vawa ani nge ngolenga in a PMN Fiji page pmn.co.nz ya ni vangrasar na PMN Fiji page ni na rotranga ni rongo de kina ni redi ko telanga kina turanga ndriu na turanga ni liliu ni somo somo ba politik ni Unity Fiji Party eh Mr. Savanatha Narumbe ni rao ni rangodhi koya, ni saravi koya talitok nga enae kavi ni kua. Wakatalanga kina na itamba kina nana kina italano nana italano talanga na kavi ni kua ongas ni wuli tuka imbera. Tuk lan ingito waitavi me kina o asinate wainingolo na wali wasinate wakatalanga kina na ivanga wakayalo wakaitavi mai kina andora katukatu ni sarame na runo ndolu rusa vulkandua turanga ni asawa wakaitavi me kina tena italo tala eneri motu ena e kavi ni kua na mai toman tiko na vingar na viole no kei Olivia ena e kavi endai yo mo ka kusat ni soroma iyo blat mbek nganyo vela kutala nga muli sarangito iyo ke warai na sarangito tonga na rumi sanan doro taka ke na ngona nga na tambakin do na sko chief sa na didi mai lomago iyo mo na sarsar tonga vino kutalivoni iyo ya vina wali totoka bagoti na namuni ndovito ko ni vina kamai eno vya kavi ni vakarumbuka mahalo nore talmanda ningai mendo talani tutuku ena telefoni iyo na bagni ni vinaka oi sandina oi orto kundu kundu talanga mai Brisbane enda yorto rosa vulkan dona di Greece oi sandina right oi ka kim do talanga ndo winta niya Sandin, yendo sarmanda na sere ni chal mareau, moni vaka maru takikina, ena e kaviniko, me the best in win, ime kakua nirto labirara na dhurubo, mai, na yasa sabaka Canterbury, iya, chal mareau, vaka nanan, isa sana numa, nindu nanganga, iya, nama kukusara timturama, iya,

0: Fiji.
1: Serke Merfinau, Wonga ki nini ni delay da veta wa maru te kente tiko na kavi mna kani ko na ngau na sa sibi na bitu e na ruasa ngabul katolu na na miniti nimbula nimbula bina ka keve sar nimbula sak na marama turanga ni se metiko mai na kavi ndai nimbula bina ka talanga na tarubo ke na ngone lewa ka ka talanga ki na o ke mni na isuli soli ni varorong tiko mai e na lima tolun dua pi ai e na kavi bina ka ni koa wakarumbuka ndai me katin ka lima ni tiko ni singa ni bula o me rona undolu rua ono ni kai na nama kiti ko mai na tango Olivia mbol tengi di bingra biti ko ya ni weekend na ka bi na kai ndai na mai to mani e utiko ele no a turanga view na mani ni kai na nama kiti ko mai na ka bi na kai kua e na walu na kaloko a o ti ko ningito wakato to mi mai na vera raningito mai ve ilia satora talnga e na walu na kaloko nei la lakai mai na kora turanga. Vi mamani walu, i rongo ni tukutuku ningito mai wanua, mai vi asin na te waningolo, vi ona kaloko na taktalitik ngaso na vitala noa, ningi na nama kitiko mai. Tini kina tini karua na kaloko, ngone ni rongo sere talitaki, mai vi kemu ni kive kemu na ni. Na vi kaongori, kina sua tale na rao ni oni na nama kitiko mai kina na nonda paru karamu ena singa endai. Naka, nungu vanua, kuki, pamaro te kente tiko na ngonu vinaka ngo, ena pamana witi. Dua saiva, poindi, dua saiva rua, poindi rua, nimbula.

0: Sa whakararau taka tiku na Auckland Transport na nonda velo kia ki South Auckland e na levutal na ngonyi sal nimbasi e na kena vingarabi. Na route 4 na 37 mai manureau ki Highbrook e na vivi tiku na vea kavi e na vei tim kilimini miniti mai na vitu na mataka ki na vitu na kavi e vitu na singa na lomni madawa. Mo kilai tal na kena mateli lai vangara na better South Auckland bus.
1: Na Digicel sa whakararau taka nonda vivu sa kikir na wekanda mai nonda vanua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vea sai Aotearoa mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulo ni bensini o bako te virna we kamo mai viti. Rautalanga ni bako ina vei lawa and a www.dgcellpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mong gerero tau ni tuun dauli pakasala and a saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. DG Cell and the better together. Se torodake wata.
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: Isa nana, leise wula kwa roba maro teki kente tiko na kabi vina kani kua. Nanga una sa sivi na walu ina rusa mabulu kavana miniti. E me pakani wa tuna tiko ili unina na rongo maybe ilia sa tora na ilalaka ime nona da koro turanga. Goni nangai nana magi tiko maina vio na kaloko. Iwa itinigito e nangai Tuletik mai wikenda Nana lalaka e mena koro turanga
1: Ngunung osi osa sarchinga
0: Ratu tau
1: Ratu tau na Sarabiro nengi ngiti tingwai Na timini chiefs kena crusaders Na semifinal ni super rugby Ka nisi ende itinga na kaya Wasanga bulu karua chikuna chiefs Lima chikuna crusaders Wadar tingu nengito mai na FMG stadium Mai wekato mai Hamilton E nangbongi binaka nikuwa Tiyo Kila ni to babaro tritiva na nonda to monelewa ana timini McDonald's Fiji ndrua women's side eh na buku ni nonda to first home game mate ningito kana baka ver mai banua and nonda to na super rugby women's season na singa baro wengo singa ni mataka arto ningito tikene kene timini Western Force Ngiti tikene kene timini Western Force Mene Churchill Park Milo Toka Tanda nungoni binaka ngobir na wekanda Milo Toka Merango leani Kara lei Sara Virto na nonda ngone lewa Nangito Na singa ni mataka Kila ni ngiti tikene debut chiko Ngiti na mateni ngona Ovika nakadia kan gitu outside center eh kartu satu kuda tiga novel seri seri tim ini rua nama teni lima nan rau ni leni bonua era nangole ani mera zuru ani mata mata mera laka nele sering gitu ena soli cubira na dona nan rau kanga kuila ni rua Matikai doa na leni bonua ena rau ni soli bikuwa Erua nan rau lima sanga bulu nan dola na shopping voucher Nareni selvir na ngolani, eh, matai ni lima nan rauni leni bonua, to na tiku tal ngaki na Sony Valley Sedes mena tano hotels, soli chiki na na t-shirt, free t-shirts, goe na singa ni mataka. So, vi kemuni na na wekanda, ratiku mena pupale mai lo toka, sene sa sabaka ranto na ngoni binaka go, mer na ngolani, mer lei sarape matana butu na nonto wangito, na nonto ngonelia na McDonald's Fijian Rua Women's Side. Karto ni gito tiko. Mati na nonto ngito, home game, and singa ni mataka. Na yakabi na na Noah, na yakabi ni singa Keluru sa bakatan tikikin o head coach o Mike Legg na naitan rato nungo nilao karto sa na tikibu na semerto ningito en singa ni mataka go karalay ni naisewa mitila tawake o Tiana Rombana Kandavu karabaki lutu maimbao o Kaleta Yi Nuni andao ni Moala Alfred Fisher Meryo ni Nakiasa Kolora Lomani o Barani Sese Ngoro Angela Re Raitumbu, o Chosibini Naihamu, o Vika Nakadia, o Rebecca Tobe, Iba Mere Rokowati, o Kireni Marawa, Zepora Sorokadika, o Keri Lawabo, Bilisi Tibalele, Salaseini Railumu, Ebibi, Seni Karibi, Litiana Bueti, Vatike, Michaela Stolz. E Artono Neleo, Cartono Vakaitavitiko, Enengito, Vatike Artono Western Force, Enesinga Nimataka, Mine Chisel Park, Mine Lutoka.

0: Fiji.
1: Bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kawa indona ka. Na ngona oya thawa kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudu. Uwasi msara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thawa ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rawani kunia tatolo na kensa karaoni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, tatolo gai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na lumu yaya nindi kevi, da kawasara.
2: Sa wakara rao takatiku na Auckland Transport na nonda vila ke aki South Auckland e na levu tali na ngonji sala nimbasi e na kena vingaravi. Na route vo na 39 e semati manirewa ke o taravata ke MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ke na vei mamani tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mo kila tali na kena matailelai, vangara na Better South Auckland Bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: ki ana kata le ndo mona tau na ponga ndele na vata nao. En na bongi bina kende si bitingo bi kenta na diwa ena tolu na miniti en na moni telefoni kandua sa toka mai kina na journalist level sports journalist level mai na koroturanga o Ilia Satora en na vuku nyuwa sininga una ni nele lakai en mai na koroturanga to sambole bina ka mai na koroturanga en bongi bina kende
1: Yo, ni sambole bina katale na tau siama mai en program en pama na viti na pemen viti na vi warombuka na nonda program memaka sandau gara viti gani na vi warombuka sawati to mental tigani na mbuni kwa nita kini maro tagiti kuna vingrami sena tamanga ni wadhor tiku na tigini ya wongo ni siya matikmen de ulewelewa ni pama na viti sa bambule tigani bambimbitan nga vikim donalingan vingrami mayoklandi e nambung ini warumbu gandeng dai.
0: Bina kawale bu. Ya kila ni kini mateng antar natara ni na super rugby ya mai dapat ikut nama tenis semi final le nambung ini kuwa.
1: Yo dona ngito kau kuasar rato vogador na mata tim ini Chiefs en ya kabin kuwa. Ngito sangge mai dapat atletika en bidangan na mini sawoti. Rau sotakina na matatimini Chiefs kini na chabi ni nambak sao ti na Crusaders Ukraini lewe kim ni ni na wakumuri ti kwe na na Sky TV nambung ni kuwa rato mingangka na Chiefs ka rato usana lama tada ke kina finala na madaw katumai na karuni sota rato nanggay baka rato kwa na timi na korturanga na Hurricanes kina timi main na Cornilada na Blues en tarali bu bona korturanga en ka vini borwai en ka vini mataka dona kan na na kokoningi torto varita kana chiefs en maten vi mama erto usanga saranga ni rato tangera ona crusades na be ka erto varita kana chiefs sa varita tal tal ngai na batang ending ending ningito sarti ko kino i rogo va mi bi ningi va mi va ona sem final kino final dai dona ka uri na to kana nungu va mure to na ngi to uri dir to na na down the winding ta kino mata tim ni all blacks e lu ta kino to ko so graham henry ta me to kino ta na umanga a to nda me to ka na vali sar sar to va ri da to kana non rengito na to kana lo mani rara me va kanda kilati ko sa va ruti ko na

0: Black Sena non do tou na te hu mer tou un gito en so so te ke Itali so te ke Vranse en berra ni ro tou langa in ola ni so te Africa ka sara va va ro tikina uira nan da un gito go in Islandi va bimbi uira kwar sara ngito ti go en sim final a ro na timeru na chiefs na kusiris na bon ko Harkins ke na Bruce na bon mata karto na bali total back in nan da un vending tak ni mata tim ni ol black yo ya ma so so te ni super rugby sa ngole tim go me sa na varo mai da basar sa botal tim danga do tal nga na mada na mada mingo final a lebu ni berngi me da na so so te ni super rugby sa da va muri ti mai tingu mai na bulo February waro mai ba da bari tingu e na soto teni amba kingu
1: na ka tiki kina a super rugby chinga i ever na nanda tongo ne le ona timini a McDonald's Fiji Indro women's side
0: Yo sota le buni matak mai lau to karona ngitu kina na nanda mata timini Fiji Indro a Bertono Marama a kirto na timini Western Force we timini Western Force au bombo tener tousa tuganyi mai viti en singer rosawoti va varau en ma ken weather ne karuani wa bo kini sotsota en sotsota ni super w ngora nonra super rugby na marama varta toko mai klege na timini na ndoni bi vato bridi ni mata timini rua ni samai bodo rosona bibi sau en non sanganga me Wangituri ratodo ko na lewe ni timi, ka somai na visau mai na timi kan ruka na madha soti virtu na waratas. Na mata timi ni Western Force ratu toki kina ure de toka na non ratu timis. Na dhan ro ira ira nangito tini mata kore toki na ni tolu toki na na dongito oni ni viti. Wili tiki no sera nengama, donna... ngone lewa kando boi te vitel tunga en kam kumuraki en super rugby en sona ngauna en Sky TV. Koe, gai wede tiku ni mbiu tel tunga na de mbule. Andi, kala wani mbule. Ka nto ungito tu en anrua. Koe sa ngi tel tunga en super rugby en timi ni Western Force en sili matak. Yo marita katoka main na ndomi batawli do Mike. Ni rtu sapa paro binaka rtu sa wuli mai na vika rtu reda na gito na mada so ti rtu na wartas kana na magitu ni nando na gito kokoa rtu na varita kana nonda mata ti mini marama e na so ta melo toka sa la ti ki na na visuri ti vir na vike mini na nonda melo toka ba na di asa sa boleka ni wole ni le tokona na mata ti mini marama e na gito en singa ni mataka me va kousa ka to ka ro ni wavo ki ni so so te ni super rugby women en amba ki ngo da na revelation da bona no malesu na timi ni ndrua na marama arto wa sanga nga o tena so so tongo u klan na rundo ro so ka ro rundo ro so ka tolu amberra ni rto nge me lutu kosti ko na rundo ro so ka ba ki na amba ki sawoti ka tigo na bagani ni ni rawa ni tura lama ta da kita lagi na semifinal rawa ta nga mer tu na ngile sanga tren na final ke moka er tu ganga rawa tu na sin mata ka kartu ke toma na tiga ni na mada vitrabi sa tiko e matanda
1: to to kla ni a vid na mada ngonda to vital no tre tiko mbale ter tu na timini moana pacifica bon to tal mbeka na madala na buku ni timini moana pacifica
0: Iyo, na singile ni kuwa kito vitala to kirtu na New Zealand rugby. Ato varita kati kumata, utara tinga virtu. Se sambo ndo tala kaya madala, se sama dhamu tuku na vital moa, na vital moa ipake dhuri tiko, ene kia na sanga itiko me lau rai. Kepa kaya ndua isa atu warau me volia na moa na Pasifika. Sanga i rtu varita ato kani kuwa, ni na rawa ni sana kathivaki, na ikautu chini madawa ni vulongo, ode isana diliba kana moana pacifica e tu varita katalanga ni se lago tinga na vitala no ke na vida na kambani er sa varita katiga ni na non vina kata mera taura na moana pacifica ndo tigo vira na vitala no vador toko Winston Peters na minsta ni forna face e nislandi ka sanga tigo ko ke roni vivu ke na matento nislandi me sema patike samo ke tonga merto Sema bata ena kera zizi baki na moana Pacific. Ka endua kena karu orto na kanaro a consortium. Tu kina orto na ndau ngito makau ena All Blacks bakai Joe Rodoko, karto sa vital motiko, karto sa ngan rema tiko orto, mera tu torta nga na moana Pacific. Yo, na vitala noa u toro rao tiko ni kua, mai virto na kanaloa, mai vitonga, avakaki na virto na Place Association, ni sa vaga tiko na non vital noa, me rawa ni vandei taki na vi kai so ngandri me vandei taki ka tu sa var ta tiko ni sa to so vina sa tiko na vita la no me ba ka ka tiko do to na kena ver ver ver na uno gombleta ni sana sangai me me lauri ba ka vina sa ra e vida na la ngandri vi na kena vina kati me va mata taki se vuna rava me sana didi kina na moana Pacifica ke vaka to manitale na non roto una vito tiko na sotso tenis super rugby da kiwa tiko na wono gorto sa songoti sa songo sa bio bagalawa ni rto sa langa bagailavo walu po indirua na milioni na ndina we tiko me so milesu yo na kae u torro tiko ni kwa ni kambani se odei esa na torro na moana Pacifica ena senga ni oko koya ena kena simulation na ndino ya sana vaga ilava taka saranga na kena tigabu votali ka zizi wa kena mwana ena loma ni vemba kisa tigo matanda
1: Tataka, o kila ni toki nga kina timi ni wanua na rakavi
0: Yo, timi ni Flying Pigeons wawara utingo mengolea ni welesi o kila rato sana tigabu kiamba na loma ni maza rua maingo sana sote ni welesi sana tiga buki na nanon rava kuko yang abang tim dor ka bare tatu matangal sen lu sirva kula nandon vi vata buli de nangono go ni senga ni na rao rawa na ka erna sotawa na dorwo ena non rava rotaki bare tatu ko endo sarga na kambimbi matai meran na rawa te ker ker na fitness test na vaku ko yang o ena mbiu merra na vato velikina se vada vati kona ibagara uni tu vagini ango sa tiko vira ambera ni nanga ibagandita kina timi mena sote kena mata timi ni welesi ena mata ini madawa ni chulai tousa tulsa buluka ruo tiko na dhurvo ersa kazivaki mbuka sa tuanda petango tito kina na madawa sa woti iyo nanga ibagandita kina timi ena sota ena mataini sota ki welesi nanga ona sana otikina na itubutubu sa tubulaga tongo o matangali senruzi siruvakula vari takatali tongo kwaya ni na senga ni rawarawa keni karua iyo tigo na nona vakambuta ni wira erasa ndingtengo erawa ni rana kauta na matatimi ni viti kina so sota etolu welesi england ke scotland iyo dotale na itutuku vina katanga mo wasi to class na le vikem ni sana pamuri toka na vola mata ndo na kame vari taka toko do vi vota buli di sama i vadu a mig ban sana vitala no mbe ka e vadu ri wa ke to na fijira ke bina me mbala tana no na mai vadu wi sa ke vari taka ti ko ni zala ti ko na vaka mata la itu ko ti ko na fijira ke bina ko e vadu wi mbala tani ate mati vari taka ti ko ke ndo na na newspaper se na website baka me Australia na loma ni madango ni mate atevi kwa chiko sa le lore baka bunuai sa soli mai na baka dindi na ni sa ni rawa ni se toma na tunga na nona fingara baka ndani vivata bulivi kero vita loa bata ki John Cindy na singa na loa na chairman ni board ni rugby union fiji rugby union ge wari takati kwa senga wala ngani baka zimui yo o mik member letter na nanon to raida nanon nambula to retale so tale na kaiso me bukar to asa varitaka ena mata ni sin ni april ni nanon to kali ba kan sama ibo ngi yo e un dona tarong ke tarong atiko rawa ise ngi na ni se a se tarong ale so mik se varita kana bi kango ena bula saoti ko sa bulo tune sa bi ochi tarong ko bulo ruwa sanga me varite ngo ke kel karwa sa bola ka sarti ngo nangi to pata kana pata timini Wales England ke Scotland au vakasa mtanga ndela ola ndo ne vanji e mbadi basi ka mengo ena kena sanga imbeka me me ka ku so ti sar ni la ko na bana nan ki na varo te ni tim me vakasa ngai me vaka kau lebi mai na vakasa mani kena baru tagi na timi mai na vika sanga itiko merawa ni ra somo lustal tiku bang mai sa rede lustal na kisi sa dauti ayo bina ken sa warita toko John Sendian singuna no ato na fijurak minor to sala tosonga ato sa tiku no to vinjen na tika imi ker to sana marroa ga tango maka na sana ato sa toso to sa mbita na vika sa yado ato sa na bana mata tiku ina ilang lakor to sa hol kino go vambi bina kena toko ni na mata ti mini viti to ko ni sen reserva ko le mena rao ni le rao na inaki non to uso tota en a nations championship
1: tata ka ba o ti vina ka pale tata na kan ni be pare tak ni ber ni me za bona wa sine ngono go
0: tanga o ve to tanga ngana go ko pa ni ni vina tungen bon ni ni vina tungen ver ke sa na nonda ver non de sul soli o era na na nonda dorbo ngone le o era ngito tu en a via sa in islandi en a ve ngito ka ngai rangit kine sine mataka uklan nampak di lebu nan regitu nan lubenta nan gitu rakabi netball wikim ni talnga na dhurbungu ni lewa ni gitu talnga ni bing gitu tali so sangol itu na baka ni ni binak sangol itu na baka ni ni binak kaya untung anak ka untung wasiti ko birto na nonda dhurbungu ni biti o vitori tiko birro vitori tiko na matati mini ngone bul ni rongo tai kuali jike mateng gitu kina na ni ro dhurbungu tori tiko nonda tau under 15 doni bivata buli tiko untung anak ka untung wasiti ko birra na vami virto na nonda vir na nonda na matel katu matan tolongo vir na lubenda matel katu men na lata mai o kenda vi kenda na nonda ngase enda sangai ngoli mai ngoi nisland samba si kongo na nonda kalunga ta ondo bongi ti remera baka ta ka sarva vina ka nonda talendi ra baka ta ka vina ka nonda ngau na rasule sarra nonda rendina ena vika era ran ra baka do remera ni vina ka kina na nonda gitu nonda kila wambi bina tu bagi nyang nonda en nonda baru tekir sangol tu nonda ni vina vir nol venda vekem ni na ngito tiku en vin gitu ta bunga ni gitu kina ni sin mataka vekem ni na nonda rawa ni go ni baka ngataka na maten katu mo muni rawa ka kina me rawa ni rawa ta na veka membele tikem ni kina no muni be mata bu vale en ve sin ni mataka
1: vina ka vale bu sa ban ni vina taltinga ni na ndel interview li bengara bini PMN Fiji en na vukuni ya Pubali na itavi vakazakazaka patalakina ena vukuni ngito ni mataka avei samu kirtana nona timi vina kasarwa alevu
0: na valevu nsati wadha kito manda vina ka

0: Nanga ona sa voe rosanga bulta bitu na miniti me tini na kaloko. Nimbula nimbula bina katale na wekanda ni ndo sema tiko mai na wembo ni warombuka bina kwalebo bina kwalebo na ndo pate tiko mai kiki mami kiki grau na mbongi bina kini kwa noa ndo na tuktuku walolong sarau runga na mataka na noa na kena mai lubu tiko na wanga ngoi na kenro tanro na bua ke me sta ngole tu pin banga ir to turang ke dengan ni roko ama in banga to maniti ko na nangona ngo na no non to vivo ki ko no visa na leoni bo no na ke na bangara ti ko na nando na turanga e rua e
1: ndo ngono ngo
0: ngono ngo ndo nga
1: sa ndo nga sa liti ko
0: yo to sa kuni orto na e rua ro ngalo mai banua saru kousar mai bali nimbula ia ro sa sere na na noa ia na matak ni kua roto sa lo rai
1: tak na meteniango kune na noa a kondon turang ambe kili misanga bulu a ucinga sama nier to a call of takana banganggar to na tambana ni visa na bukunin raki ya matak ni kuwa to tomani tal na biba na banganggar sama ni kuni rotal na yango rotal na yango a rauna rua koroa se waitimbula na singa na noa rauna ya zumbuli bono singa na noa rosa a lore yo tipa kapuni wai karo sa rolo yo sukele sita le vale ya ndua na turang se aliti kuna wanango hai a se aliti kuna wanango karto siko tomana tiko na bibanga ngai na tambana ni obi sarto le ono keze karto watiko na wanga ya ka kelka sa matakini ya tabuki en wasa wasa levu en mbongi en akabi akabi ni lotu levu ya arto wang ngwali tiku mai ruku mai bakani tiku na ruku ni sangeles tiku mai ruku ya okila ni ya arto le tiku ni bubale
0: ngonto tinga na mata bubale arto ngwali tiku mai merto lak mi suwa merto mai celebrita kana nona sin suzu na tadin ruto to baki bit sanga bulu
1: oi ne ya
0: isa mai ya ko sona lenga Ya na bunuh ya bunuh borbora.
1: Iya.
0: Mere berkatakan tu yang penting kau sar loko boy timin tu untuk kita. Sapa sar cuma mana rosot tak kira nawai. Dran tu tak kira nawai tu ikut bukan untuk kita. Sapa sar tengah ya.
1: Yang penting umat utang kau salus main bengka. Salus main baru main bengka. Anta kilave nak karena nindang wale main bengka saku engah ya. Ninda minta sa baru tiki kenda nga papina kaya anda sa ngani kelas ita pabuna ni kena may tabu kina wangkang ko iya anda papini pinakati ko ni waiting bula rolero na turang roya zumbule bano na noa kasa toma intelti ko na naruto banganggar na ubisa en buku ni dua ko ese ya libuli tiko kila ni aya talanga ngori tik mikina na bi baka salat taki mena tambana ni visa na buku ni kena ndau rokobi na wasa wasa na buku ni inda sekela ke baka esenga ni ndau maketi kona nraki menda ndau baka rongoza na tuku tuku ni nraki ndau rongoza ndau ndau baka tule wabi na kani mbera ni ndau tako sekela gosenga walanga ni tuku ni berto na wekangu me mbenga ya ebibo no kiese Belet ni lele bu, esanto tu kunto. Kau saka bete ni makau tu, kau saka kila tu ngor no nongon ni salam makau anggori.
0: Kau sar ngangori.
1: Ngori kau baka anggori baka tu ngai vivi tu ni na highway na vivi betul no bu nongori. Iyo. Ya ni sa ndota ni nanraki ni sa lewa ko na ndau lewa nanraki ni me visa nanraki ni visa nanraki yo sa ko nga ya na bu tu lewa nonda me ndo rongo da na tu tu ni ke sipaki en bu ni nonda ndo ngonga nganga roni e wai e
0: Iyo ndo bi nanum tinga na masu perto na mata bu vale na ngona bango da alenga ta na maki Mena tu kawar tu nanti gua menavika lengan dia tahu nama ki. pinaka angaun sabo e ro sanga bulka ro na miniti me tin na kaloko cerca de papiloni tau bu tribute pa marute ke te tikuna na una pinaka ngo
1: na ka vale bune sem tik mai na pmn fiji se pamana
0: viti

kauni mele hinta wan rito na matasere na makare sabo tingo vikende tini karuwa ni miniti me tini na kaloko ya nambongi ni nambongi vina kani varombuka endai katini karuwa ni singa ni bulo chune ya runa ndolu rosa ngabulu kaono tini na kaloko anu meitika utali tiki na nangawase ni ngau na nirongo seri tali taki mai vike mni ike vike mni anandolu tiki na wani talibu ni na saiba wala nrao sebe sebe sebe lima tolu ndoa kewa kani vive na numira sere se nivye kere sere nambongi vina kani kwa ya arto bare takatiko na tambana ni tatango maki ni selandi patana kena na ni nando ti kona baka tobo tobo ni na emergency mobile alert system ngona baka zuriti kona singa tambongo mai na ono kina vitu na kaloko en na yakabi a keriti ko bi kenda ke ngo bi kenda ke sara na ba telefoni biko yake na mobile phone ni rato na baka to politiko kina na New Zealand civil defense na non rato system go ni emergency mobile alert and then na vingo matiko kina na text mai verto na buku ngani baba rau erto baba rau takati erto o tu bala kati kumembaleta na tatango makinga ni lenga tumbu koso karto sa viva to via viva sala tik tik mikine vikenda ka ne de kilatiko ni na singapore wengo mai na ono kina vitu na lebuna ve kenda na ba talboni viko ikitiko na rongo tiko mikina na na texe ma ke kla ni le weekend sa azingo ma oti ane ke na do la la mai bisa na na vangi sa oti a la ko mai na na telefonier to ba na testing ni emergency mobile le tato na bagazar tiko ene sina tang busar ngango ketin ka bani chune mai na ono kina vitu na kaloko

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Te mana tona tha doni tala na kula kula e no bongi vina ka e ndai sa sim tingo bikin tana tini kandua e na tini in na miniti. Poso te au vim basa ita ka tue au te sim tingo na tini e na tini kandua na miniti. Dara sabi a bata tolu taka tala na ngauna.
2: Tolu saru tunga na kena tau sa mga ngauna na kakikua. Tolu jeni sar nga. Kongi kita tala nga sa tini ka tini tala na kaloko.
1: Sa tini tala kaloko. Ia au kila ni moni maza au tingo bikin tala lebu bikin tala. Tu tu baka ti kumbeka na buku ni bengole akin tanga ndi baka bubale senda le sarangito ni singi ni mataka rangito mbeka na soli soli tu tu ngani ndra ki weekenda na singi ni mataka ra ni batu lolo ti kuno malangi kana tau banga una nauza se nauza mir mir her na tau na tau ti ni mataka ia nga singa tambo na ma ki menan ra ki bina kati ngo weekend ni sera ndira ramba kalandi raninda ni mataka rani soto kana mimiru toka wala le na uza na vipo nwa soya kalandi singa tambu na makime na vya katakata wale lai bebe tini kaona tini kawiki tini degrees na singa tambu mai na kortu ranga mai Wellington na rani tau wangu na tiga na uza batu lolo tiga nolo malangi na singa ni mataka na vya kundu kundu otoka wale lai viki mdo mai Wellington na singa ni mataka ya singa tambu na makiti kome na lio toka wangu malua ni na dhangi kotu mendel tenen sona sotel tinga na vila vil vanga una tokane singa eh veke mundo mena korturanga ka nana makiti ko mena ndona sota mitiko balele na dangi en singa tambu mai na South Island mai Christchurch ni mataka ara ni na ndani singa ni mataka kambu kambu sartunga ndani ni kambu kambu tuna bonu en singa ni mataka ara ni atiko na na tin karo ke tin ka tolu na degrees en singa lebu ni mataka en singa tambu na maki men na raki bena ka kana ndona we kata kata to balele to ka we we tin ka bitu tin ka wal tin ka degrees en singa tambu we ke muni na anonda ni nana maki ti kombe akana buku ni mitose aki asolitiko na ibaka sala mai virto na tambana ni ndraki mai nanje botaki na virto na Auckland Transport na buku ni nomu ninga ngaroni eh na mitose aki ngoni sala baka bimbi ni ndraki batambata tiko matakle lai rani ka kum kambu kambu tiko na vurvura reni sisi sisi tiko na ngoni sala na bebo noi so taraki na ninda na yandra mai reni sa so to kana we se pat to kana no nda ilelo ni motoka na nama ya to we basala tiki tiko na tamba na kaka ni na busetiao na Auckland Transport men ndonga ngaroni ngaroni bina kana motoka laure bina ka me tu baki tu zoko tiko na motoka ni bera ni ndanga itoso en andraki batamba ta sa awak na mate ni kino go be luis ke mo sese a clan in round revel stal tingo revale a luis tingo me mangre na bongi bina ka ndai a na ser ngon fo sa bo titi ni kino na maram tro ngo biotini en na bongi bina ka ndai kila luis na rini baka ngata ka bina ka ser ngana ser ngo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: So tēnā vei māma, Niki, māmaro te kia te tiko nei kabi vinaka ni kua. Nga una sa sivina tini e na rosanga wulu katolu na miniti. Ona tiko ni vei nganumi vei watai. Rosanga ni vei taratara mai vei kei rau nandonga na nga una nga sa rau e na nga una ni vei ngaravi e na kabi andai. E dua tiko na muni tuku tuku iyo. Ke rosara ni taura na muni tuku tuku. Se ngingiri mai. Nana mani taliboni seiva ora nan rau seiva seiva seiva lima tolun dua e ni bia kera sera bia botai teks mai e na lima tolun dua nan batiko na na so mai rusang uri na sendi ke bakani teks mai ke sena ni ngwala nga mai na Facebook page Pamana Fiji ke bakani bina kata mani e sule manu ni tuku se vina numi ena ena ser pe ke mio sanga ise mamai ni mbula minaka na ser ngoni na numi ke de tiko kina malu ni tombo kodo kodo ni lo mamu mi no muni na bom vina ka ni kua
2: Ne mai teke deke mbao kila ni sa ngole tike ni vale na mbongi vina ke nai a sere ngoni sa nanu mi tike ni kina na mbongi vina ke ni kwa sere ni ngole zabi tamai mendi ke i tamai mere na nroso sere ngona tigo na mbongi vina ke nai rombule vina ke na turanga vio e kani sere ngon rosa nanu mi tali tika ni kina

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tara mo te kanto mo to na ponga tele na kulukula. Iyo. Na serediri awa koto sa mo tengo weekend tin kalima na miniti me tin kanto na kaloko en mbongi vinaka endai.
2: Iyo toka vinak ve vale weekend ni na sema ti komai na doni tuku weekend ni na turanga. Kan ni vien kata moni ningalal ni mataka ni vien ba koko yango na visure tirara mbala ko tipeani virto na Mount Wellington Rugby Union gondo na nataka tiku ndo na ba koko yango na ne paparo tiko en ndo na tournament ni Golden Oldies na bulok sita ke na September Ia ni mataka, ke ni ngalala, ni ngoleani I kona teachers rugby club, na old teachers rugby club in Mission Bay. Ke ni ngalala, ni ngoleani, matai lalai ni tukutukungo, ni nge renivi tartareani ke Ropate, na mani Taliboni, Saiva Ruandua, Saiva Ruadiwa, Pitu, rua sei papa tok rua tak talman na itu na na mani telefonia ni ropati sei rua dua sei rua diwa pitu rua sei papa aya pike muni ni nu ti ko ni golden oldies ngo mai pike muni na yang turang yang baki tolisanga tuncimi ngo tolisanga bundu Okay, o tol sanga bulu siang eh.
1: Yo, kimi siang.
2: Itu juga from 30 upwards.
1: Oh, maka biyo late 30s,
2: late
1: eh?
2: 30s, iyo.
1: Late 30s.
2: Late 30s.
1: Lakotake.
2: Lakotake.
1: Okay, ando 35 and back, lakotake.
2: Iyo. But okay, na 30 as yung gay.
1: Iyo, kimi mo nga kimi siang.
2: Gay 30. Yun yung gabi tartaran kay Ropate, Mission Bay, yung na Old Teachers Rugby Club. Ningolen kina yo sinbandi tengo ko na ngona yo ni reningir na me telefonia sei por bandua sei por rua diwa vitu rua sei baba
1: ke sarto visure china turang na leba ko ko yang ke to no marama
2: rintolicia
1: ya
2: ye we ke tela no marama ke enta pa ko ko yang chunga ya to so chunga ndo tunga ndo na marama olire ta na madana madango Tukuno ko na movement is medicine. Nanda toso chiko, toso chiko. Ya wala chiko iyo. Kepka nga siya nga, nanda na chiko bando. Pinaka, wikim ni na manasa ki fusi na merua. Mula manaka niya mani ki laki kao, sereng gondro na numita li tiko nga kina.
1: Tamana tona Vegas 6. Oba mai, awa tingo bigan di tin corona miniti, mi tin kandua na kaloko ni mbole binaka binaka wale bune semu ting mai. And a PMN Fiji se pamana.
2: Witi.

0: PMN Fiji.
1: Ruindende neck on sorry on Knox. Pamaru te kende tiku ne ka yuna ni kua na ngau na sabo e wana miniti me tini kandua na ka loko ia sabo tal tu ngai ndona ua me ke rome i thapa na bongi vina ka ni kua na ka wale u na sema tiku mai ndo pata tiku mai ke ki rau na bongi vina ka ni kua pakuri tiku ngana vei na numi ndo mbule vina ka mai Huntley mbule vina ka Gerald K. Penny Smith Macy, Charles Herman, Henderson, na wubale na sale mai Beach Haven, sa ni mili daptalanga na matabubale na Fort Way, Hawks Bay. Siri Raremba, mbola binaka Kemni, na serangwani na numitali tingakina. Iweymouth, mbola binaka Meli, Silima Imbao, tamay Eddie, Isoa, Una, Sereana, Meiva, kay Nico. Katal nga kin na mata buwala na ving karavi imbula mo na kale meki kay lewa kay rito na numray solsolin ro na numital tika na ser taravango te sakandre wonga ki munia me pamaro te kikimini tika na

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mo Georgina Lendo na serke na ita seriana and bong vena kan dai sibti ngobi kan na tin kan dua na lima na miniti abena ka vale bona semete ko mai a wiki muni na sosia ngona tikum beka na bong vena kan ni kuwa ni sot tiko baka tokani baka saka saka bat beka baka bu vale a sosia ngona tiko amaro tik tik ni ken same nge angara bi rawa na ita bi na dona maza wan san me baka ndan ta kuyongo a tutal tu son ita bi na moni maza ngo ia au klani tokana bagumulumuni ngaravita viena sombo sandendri chungango nditau na ngiringo lemingo vertona turanga mena chapel vertona chapel boys vertona lurbo mena chapel au kila ni total au kila ni betokar botaka talti ko nditau na itu tu ko enam bongi bina kentai kuasa ke liba ko ditu kumanda
2: na bia ba koko yango ona ndona rugby tournament na badur tikuna okasita kina september kini ngalani ni mataka sa bisuri titiko yani mening ngole yani na teachers old teachers rugby club ngoi mission bay na namba tali taliboni o kila wa sulia dhala tiko yani na namba ni taliboni na mani taliboni kibaka ni vina kata kia na matai lalai na ngauna ninge ingiribi ropate na namba ni taliboni tale saiva rua ndua saiva rua dhiwa vitu rua rua saiva ba au kila wa ambita chunga ndua na rua ime rua rua saiva ba Ngo ba mbi mbi tana ngabi kim dona tura ngana tama i chapo. Muni indo... Indo li bambu numbu no sabu ya ni. Ina i Mission Bay. Visura iti rarama. Sana ngo ando sana numi talitik nga kina. Au klar tu na iti... Di tawar lo abena katandua me kwe ba la imbe.
1: Iya tu kuno tamango chapo wara. Mindu kwen dresu imbe.
2: O sana di na.
1: Katarina le nomdo na turanga nombo ivena kentai mai virtona waikola waikola ni mate ni singo ke tavoa

0: listening to PMN Fiji.
1: Rewa mbala tangane e na sere senga ni tanda asipiti ngobi kenda na tini kandua e na rosanga buluka rua na miniti ya na sere tarabango sana numiti keni kina o solo randindi pena kavale bu solo randindi o solo randindi nga isinga tu si di sebu ke lulu sa tiga bu baka uta tumoko sana link ni YouTube na sere na bida bota na sere ya ya apti di chuko na na song list pena kavale bu solo randindi pena kananda usia mai na warong voltiko mai ser taravango sa nem tike ni kina ke muni ke na nomuni vuvale Asa ngi ngule zaber to na bitinani bi mbuni mai Bundle Wetlands mai Brisbane o base madawang ni sa nini ndo sambule bina kana bi mbuni bina kavale bina ndo sia mtiko mai and live stream ni pmn.co.nz Aser taraba do sana numiti keni kena bo ibna kenda ye sesi na nona servo mbuye mbuye menondo menondo no bo ibna kenda ye

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndawa sitting on ni rongo sere tali taki mai be kemuni ki be kemuni ndaro ma tika nando mo ia Daniel Ray Costello en sere on my knees asipting obi kenda tin kando ana tolu sanga bulu kando na miniti
2: Minaka virto na nungu turang na itamay na raki wakalandi bulu minaka tamay bilibe tamay watsoni tamay tumbuna tamay tevitan rulin ruli Mula binaka seringgo ni nanum talitinga kina ratu manasa, rusi, o bread, o lewan takua, mosa se seringgo ni do nanum talitinga kina. Na leo ni burai viti Wellington ni nanum talitinga na seringgo na matabu wale, we matabu wale. Ni sota kai tiko na rekendakita ni bula ni ungawangawa. Serungo ni nanum talitik nga kina ni Plymouth matapu pare na Quito sekelim gadabi li stila meyo kalandi mangre mbule mna ka master chone tawakitini kina nanum ni matapu pare ni nanum talitik nga na ser tarapango
1: Bina nanum talitik nga nabikim dono na matapu pare na tumbe mai deneden o Peter o kanisi o rayasi o Isaac pati ke Naomi ndo bulu bina tana bita mani bina kavale bunda ndo bito kuni kasi amatik mai en na bim bun kete sarni baro buka na ser tal ngango ndo sana nemi tika ni kina sanga ni ulat bi tamai mendi pati ke tamai mere na bungi bina kenda endai rombulu bina kana turanga biya kani ser tal ngango ndo sana nemi tika ni kina

0: mini bus story wa maru te kede tiko na ya kavi vinaga ni kua kila lebu na ona na do mondo na mini bus na darma ta sartinga na sernu na bimona kede na andre bichu wanted to make it na suba no sorry si suba lutoka vinaga wa lebu mini bus iya na ngon sa waiting ka tiko na mini timi tini karuna kaloko sa ora tanga ni kiro mai tava na kwa lebu ke baka ni bina kata moni rete se ulika karuma ve so tal ni tukutuku mana timi ni tukutuku ni pamana si ko kono na ni na na da website na pamana.co.nz si muri kito na Facebook e na Instagram.
1: Kem katanga indo na tukutuku tingu bike muni indo mera na tala noa duo na business ba kita uke ni kila ni indo don me kita una ni nanuma me kita una mai iya mai we wase kina se mera mai tala noa ena buku ni non business ra ni bitar tar mai kita au sa tiko ni tutamban ni tukutuku ara ni langole ani me le tamba interview ta ki me bi wana tamban ni tukutuku bi zakina website se mbiu mai na nonda tu wa we bola mata me uke tu na kena na na nonda low ride na nonda uke le ni kenda itala no we ba ungeti tu be ira na nonda we bu no ranta ra tu kina we ra nonda soli soli me bi ba ungeti tu be ira na buku ni nonda tos tos ti ko na bu no da sa mi ti ko kina ngo ai da sa ka di tu me nonda me nonda ti ko ti ko our home away from home ya ni bi tar tar me vedi ki to na evalua lesi na PMN rani de kito ngai bitar tareani abate ke kemuni na ser tarabongo han do sabe vote tren bi kemuni rani bi tini o George K. Roberta o klar role stu mena sarangi to mai na FMG stadium mai we kato na bongi ni kona na rosota na Chiefs ke na Crusaders go the Chiefs eh na ka Chiefs na winin na bongi ni ko na ser ngo sabote ser tien bi kemuni rao a long drive back to Auckland yo ni takanin rotali takitik na na serre ke na venga rabia na bongi bina ka ndai sang ni ngole za bi eroti au kla mi bitki to koso eroti o tinga na kana kari sa la sa rivale na ni bitki ni kinda eroti tala kina bi anti ruzi a ferra le na bongi bina ka ndai bina ka valevo maramatau na ndo vito kwenye politik mai na venga unike desara na manta bata bata bina ka ngo na PMN Fiji tamaruto na viti once Oi, Lenita.

0: tinaka.
1: This is PMN Rotuma.
2: Michelin leiteni ngatu at the core is tiang siasi elalang ne Michelin ti ren sang mafol ne tune f rom reng hul maf wrong hul mafolta aus noa is tiang aus tu at the core ne tiang sim e utu tu ne renti noa ya e Maori kaftoria fese itu tikiko noa ya e Maori and everybody that is joining us on PMN Rotuma this morning, massive noaia ma micherenele to each and every one of you. Os ngarwe micherente os reisi os Facebook post is la hoifingang ma os sosing roa ile Liz Vamarasi ma Tropic Thunder ka hela walk if sitine osu tu atakoa e reko is po matenge se melalang ni micherente se os ngarwe soko kwakia os ngarwe au hanis maruteke Ereko nga sabe te vese ereko afa ma nga rute kat pora la sok ek e nga sabe te vese ka oire tek ne is noh ne e ututu ne rente ne isan re renge nga sabe te vese tapi ma asokwa Samoan Language Week Masitene osu tutu atakoa ne hoikoi na ngangsi osa hanoa he lava te sa mua ta lofa lava ma lole soifua ma lelangi ma tafi oirotek ne ngasava ta lalele ngo afi ngasava atakoa te vesti makat poera la ngarwe

0: This is PMN Rotuma.
1: Ngāti tākoa, i stenga siau e aksi la lang ni Micharenti isi minitrang ma tā vehia, e he taheta e la lang ni Micharenti rensang ma fōl ne tūne e fro ma ronghul ma onda. Ngō lala kol e kawawa ne isi famirutuma isi ma os rongrong ne inke. Ka hei la ha nōk wakif si isi famirutuma atisi os hensi siong ne nohe e fiti ma rotuma ngarwiti isi the Constitution Review Commission. Mai la fo okia ne hoi whengangan hanap ne osa fo ne hanua e fiti ne os Constitution. Ai la hoi whengangan Constitution te ISO eke te ron te i e reko te ma oi lang ni Constitution ta ang kat la awang i siara ma hei on famur is hanua atisi osa koinang ni honor ka koi ni hanu te fiti ka te prima si osa famur e rotuma hoi fengang te is la ve e vohyong ni hol te is tune in ya ni osa hintisiong e FR8 osa au ne mo okia FR8 tala sokwa tela naia ori submission ne ki pui kai pa inia tihoi ekse mo fingre le mata au se interneta Constitution Review Commission if internet the Fiji Constitution Review Commission la pola naia o submission ka iniani osa no ka e kat pane na o submission e siahe ma ta hoi fingang ma os ne mo akia FR8 la pola tau noia a hei tutua ta kwane os famur e fiti la nange siama submission ne FRA ka sense siang ne no e rotuma inya ne review commission ala si rotuma mahoi fenganga la kamati renta ne chulai se ren full ne chulai e hulet la kele ne ngohe ngaruti is amnek ne ngaruti is yo te tiut at tisi is fa murutuma e reko hoifingang okia a foho ma lala ne foho ne mo se is ne la tei se is fa murutuam ne noh e fiti katape ma se os fa murutuam ne noh e rotuma se os koinang rutuam ne noh e hanua mo inia ne ngaro te is la tei tape ma se is se av ne is la la se fiti ma he ki pui ka e he e mo a he ki pui ka e inia ne e mo a he se te kai he te is se foh fak hanua se foh fak hanua ne fiti fingre le ka e tape ma la pola na o submission e reko fak mane ngo ya mavehia nga ngaru te is yo ngaru is out kala tei se is famiru tuam tutu atakoa ne ma se mau ek FR8 tala na ori submissions e vohyong ni huol e au fiong ni huol te is kasi os hinsu siong e rutuma submissions la pola a asok hoi fenganga la asok e ren tata se ren full ne chulai hoi ek e hanap ne os rongrong fakrutuma kat mau ekra VT1 la sokoris katoang mea meat e tu roki e tirani te ka e tirani te irensang ma fol ne tune noka e patung au tiketi iniani tiketi e laif noka e patung au tiketi la se prive se os e noho e fiti au la inia prive la se prive la tung amus tiketi ka noka e palase PNG sai Papua New Guinea peta tau pir se ngarwe ni asok e os hinsu siang e VT ones e Facebook ma e social media tapi mane se os hinsu siang e kota tiang e sim e os TikTok ai ok if tine osu tu atakoa kakat mau ekra se os se mere savia Jojo hei si Emily Tamiana mere savea makete isa e oki for all tino hand ma is la ya yeah.